0: umaabot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw sa inyo, mga suki at giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. And of course, ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, o PPSY, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Kumusta na po kayong lahat? I'm sure marami sa atin ngayon ang nagsisimula ng bumalik sa pagkatapos ng napakaraming pangyayari nitong mga nakaraang buwan. Sa ang dalangin po natin ay bawat isa ay maging mapanalangin para sa ating bansang Pilipinas. Malaya tayo mula sa mapaniil na mga kaaway ng ating bansa, no, ng mga nakaraan, kasi under tayo ng Spain for many years. Naging dumaan tayo sa mga Amerikano, dumaan tayo sa mga Hapon, kaya tayo nagkaroon ng Independence Day. Pero tayo bilang mananampalataya, tayo rin ay lumaya, hindi ba? Ang kalayaan natin ay yung araw na tinanggap natin ng ating Panginoong si Yesu Cristo. Lumaya tayo mula sa kasalanan, lumaya tayo mula sa paniniil ng kaaway ng ating espiritu, yun, mga si Satanas, yan, yung mga princess of the air, sa inaika nga na sinasabi sa Biblia. Tayo lumaya dun sa kamatayan na dala ng kasalanan. At hindi ba isang napakagandang celebration yan para sa ating mga mananampalataya that we are free from the bondage of sin. And that is true, of course, because of the blood of Jesus Christ, because of His death and His resurrection. Sabi nga, yung kamatayan ni Kristo, kalahati lang ng story eh. The other half of the story is the resurrection of our Lord Jesus Christ. And because of His resurrection, we also have been resurrected. We have been freed from sin. We have been freed from the bondage and from the slavery of sin. And now we have been resurrected with Him. Tayo po'y malaya. Happy Independence Day sa ating mga kaibigan at mga kapatid na talagang patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Today is a special day. Tayo po'y may special guest din sa ating programa ngayon na PPSY. So itong kaibigan natin ito, matagal na ating kaibigan si yung ating papakilalang guest. No? Mahigit 20 years siguro, mahigit 20 years, 25 years, mga ganon. Nagkasama rin kami sa ministry ng One Hope. At ngayon patuloy yung aming relationship bilang kapwa pastor at kapwa mananampalataya at lingkod ng ating Panginoon. So hindi ko na ito pahabain. We would like to welcome our guest speaker for today. Yan, si Pastor Menen Roque. Magandang araw sa iyo, Pastor Menen.
2: Mas magandang araw po sa iyo, Pastor Rodel.
1: Yan, oo. Naku, excited kami dahil nakasama ka namin ngayong araw na ito.
2: I am more excited and privileged and thankful to be a part nitong PPSY.
1: Amen. Praise God. Si Pastor Menen po ay matagal nating, sabi ko nga, matagal nating nakasama at siya ay may isang asawa at dalawang anak. Buti na lang, no?
2: Hanggang ganun na lang.
1: So ang kanyang may bahay ay si Sister Bing at ang kanyang mga anak ay si Patrick at saka si AJ. Inaanak ko si AJ. So magkumpare kami nito ni Pastor Menen. So kumusta ka naman, Pastor?
2: Ay, sa kabutihan at sa biyaya ng Panginoon, going strong.
1: Amen. Kwento mo kami, Pastor. Ikaw ay involved ngayon sa inyong church, sa Social Brethren Church.
2: Yes. So, sa mga taga Social Brethren Church, kumusta po kayo? Ano po? Social Brethren Church sa Pilipinas, meron kami 7 mga simbahan. No? At ang pinakamalayo namin nasa Benguet.
1: Okay.
2: So ngayon, ako ay nabigyan ng pribileyo na pangunahan ito back in 2009 until today. So I've been leading the pastors, 9 pastors and 7 churches. And currently, pastoring 2 churches, one in Quezon City and one in Calamba, Laguna.
1: So ngayon, Pastor, pag bumabiyahe ka sa mga churches natin, lalo na sa Benguet, ano mga activities

0: doon ng mga kapastoran natin o mga kapatiran natin doon?
1: Ngayon, bumabiyahe ko, I committed this year to travel every quarter kasi I will be mentoring yung ating pastor at mga leaders doon with regards sa discipleship nila doon. Kasi parang sila medyo na nakaremote, nahuhuli dito sa aming sa Maynila.
0: Si Pastor Menen, maraming ginagawa ito. Dahil si Pastor Menen ay dati naming kasamaan sa One Hope. Ano namin yan eh, sa film ministry coordinator namin si Pastor Menen, yung The Godman. At nung siya ngayon nag-transition out, siya na may kinuha namin translator. At kuminsan reviewer ng mga bago naming product. Kumbaga siya yung theologian, isa sa mga theologians namin. Pinapakita namin sa kanya yung mga produkto ng One Hope. At tinitingnan niya, are they, yung pagkakabuo ba nito, theologically sound ba yung mga articles and everything. So si Pastor Menen talagang ever since talagang ang gawain ng Panginoon ng talagang priority nito. Kaya
1: Pastor, laging honor sa akin para sa akin na maging bahagi ng something bigger doon sa aking lugar lamang. And that is One Hope Ministry.
0: Siyempre, sabi nga natin, hindi naman natatapos yung trabaho natin sa kaharian ng Diyos. Patuloy yan, no? Dahil masyadong marami tayong inaabot ng mga bata at kabataan, hindi lang dito sa Pilipinas, of course, at sa ibang bansa rin.
1: Happy Father's Day pala, Pastor.
0: Happy Father's Day.
1: At sa inyo pong lahat ng mga kasama namin today, Happy Father's Day po sa inyo lahat.
0: Amen. And speaking of Father's Day, tamang-tama dahil si Pastor Menen ngayon mag-share sa atin about the fatherhood of God. Yan. So hindi na po natin patatagalin ito. Excited tayong marinig yung sasabihin ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng salita sa pamamagitan ni Pastor Menen na ihatid sa atin ang mensahe ngayong araw na ito.
1: Thank you, Pastor.
0: So Pastor Menen, God bless you.
1: Salamat po.
0: The time is yours.
1: Okay. Pinagpalang umaga po sa araw sa ating pong lahat. Let me share with you, celebrating the fatherhood of God. No po? Again, Happy Father's Day po sa ating pong lahat ng mga katatayan. Can I ask you one question? You can answer this sa inyo pong kaisipan lamang. What's the first word or phrase that comes to your mind when you think of your father? Siguro iba sa inyo ay provider, protector. I just want to read it to you itong isang bagay na nabasa ko. Nung sinagot niya itong question na ito, ganitong kanyang pagkakasabi. When I think about my dad, I think of a kind-hearted, loving parent who is my best friend and will always be on my side. He is always there for me and would never replace me. I know that he loves me very much because he says it and expresses it. On the other hand, my stepdad, he is an abusive husband to my mom, an abusive father to me and my four siblings. I hate him for everything he has put me through and hope nobody else has to experience what he did. Ilan po sa atin, kagaya po ng binasa ko po sa inyo, ay lumakis na may mga ganitong mga tatay na para pong short of the ideal. Mga tatay na cold or kaya ay distant, nagagalitin or critical, na maging kanilang sariling struggle ay kumukuha ng ating mga kalakasan. Marami mga kabataan, marami mga bata na ang impact ng pagiging tatay, ang kanilang mga tatay sa kanila ay negatibo. Let me share with you a short testimony of mine. I grew up in a broken family. Ang aking tatay at ang aking nanay separated when I was 2. At according sa story ng aking mga lola at lolo, kasi doon kami lumaki, 2 years old ako nung humiwalay ang aking nanay sa aking tatay. So I never had the experience ng pagkakaroon ng isang tatay all my toddler's, teenager's life. And it devastated me. No po? Sobra yung struggle, sobra yung lungkot, sobra yung feeling of rejection na akin naramdaman noon. Thankfully, I was freed from that, sabi nga ni Pastor Del, no, araw ng kalayaan. Dumating ang araw ng kalayaan ko sa lahat ng mga negative feelings of fatherlessness when I was 14 years old and came to know Jesus as my Lord and my Savior. Salamat sa Diyos. Father's Day. Ito ay meant to celebrate and remember the wonderful fathers sa ating mga buhay. Subalit wala na pong ihigit pang ama kaysa sa ating amang nasa langit. At ito po nais ko pong ibahagi po sa inyo sa umaga pong ito, sa araw na ito, para po sa ating lahat and hopefully this will bring a realization para po sa bawat isa sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng Diyos bilang ating Ama at ano ang kanyang ginagawa sa ating mga buhay at paano nito hinuhubog ang ating mga buhay. Alam niyo po ba, ang topic po nito na Fatherhood of God ay nagdadala po ng napakalaking significance sa buhay ng napakarami, lalo na kapag ang usapin ay Father's Day. Ang salita pong Father sa ang Panginoong Hesukristo, ito ang kanyang primary title na ibinigay when he was speaking about God. Nakatutuwa pong malaman, alam niyo po, na sa Lumang Tipan, meron pong 15 beses itang salita na Father ay pumapatungkol sa Diyos. Pero nagkaroon ng dramatic shift nung si Jesus po in the New Testament ay ni-refer ang God as Father. At ito'y umabot po ng 165 times sa apat na ebanghelyo ng Matthew, Mark, Luke, and John. Sa Juan po lamang, sa Gospel ng Juan lamang, umabot ng mahigit na 100 ang references sa Diyos bilang isang Ama. Ano po, para po sa akin, may ang sinasabi po nito, kung mahalaga kay Jesus ang topic na to, mahalaga rin po ito para sa ating lahat. Wala pong higit na nakakilala sa Diyos maliban sa ating Panginoong Hesukristo, who himself nang galing mula sa Ama. At sinamit niya ang salitang Ama, primarily, the primary title ng every time na i-address niya ang Diyos. Kaya nga, bagong-bago nito sa pandinig ng mga nasa kanyang kapanahunan. Understanding God's fatherhood equals Christianity. Isa sa mga paborito kong Christian author ay si J.I. Packer. Doon sa kanyang aklat na Knowing God, sabi niya rito, "What is a Christian? The richest answer I know is that a Christian is one who has God as Father. If you want to know how well a person understands Christianity, find out how much he makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and his whole outlook in life or on life, it means that he does not understand Christianity very well at all." Yan po ay si J.I. Packer sa kanyang aklat na Knowing God. Grabe po, no? Medyo mabigat yung kanyang binitawang statement about the fatherhood of God. Pero ito ay punong-puno po ng katotohanan. Sapagkat ang ating pagiging Kristiyano, pagiging mga anak ng Diyos ay in a large part flows out of an understanding of who we are as God's children. Alam niyo po, ang makilala po natin ang Diyos bilang ating Ama, ito po ay central sa ating pagkaunawa na tayo ang mga Kristiyano ay tunay na mga anak niya. And it fills us with great joy, unshakable hope, o yung pong pag-asa, kagaya po itong programa natin, pag-asang para sa iyo, and solid rock or rock solid security. I'd like to share with you at least 5 passages po mula sa salita ng Diyos that talks about God being our Father. Unang-una, our Father, we're talking about our Father in heaven, 1, graciously adopts, o tayo ay mabiyayang kanyang inampon. Mula sa Roma chapter 8 verses 12 to 17. Dito po pinapakita po at makikita ho natin ang Diyos na pinapakilala bilang ating Heavenly Father who graciously adopts us. Huwag niyo pong kakaligtaan yung pong salitang graciously. It comes from the word grace. Ito po ay napakahalaga sapagkat nagsisimula rito yung pong kung paano tayo na nagsimula ng isang father-child relationship with God and become part of His family. Mabilisan po, nais ko pong basahin po sa inyo ang salita ng Diyos. Mula po sa verse 14 ng Romans chapter 8. "For all who are led by the Spirit of God are sons or children of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ." Grabe po, ano po? Dito po sa passage na to, sinasabi po sa atin ang patungkol sa pagiging Ama ng Diyos. Alam niyo po, si Paul dito sa aklat ng Romans, ang isa sa mga kanyang pangunahing Naisin dito ay ang turuan ng mga mananampalataya ng taga-Roma mamuhay sa kabanalan. Pinakita dyan na sila ay hindi na nga nasa ilalim ng kasalanan, wala na rin sila sa slavery o pagiging alipin ng kasalanan, hindi na ito yung kanilang kalalagayan. Patay na sila doon sa master ng kasalanan. At sila, nagsimula lahat ng yon nang sila ay makatanggap ng spirit of adoption as sons and daughters of God. Na kung saan dahil po sa pag-ampon o mabiyayang pag-ampon sa atin ng Diyos, tayo pa'y makasasabi sa Kanya ng Abba. Ang Abba po ay salitang Aramaic na ang ibig sabihin po niyan ay daddy o papa o itay. Ito po ay a term of endearment. Number one, it invokes a sense of intimacy. Intimacy doon sa iyong daddy God, sa iyong papa. No? Pagka ina-address natin ang ating mga tatay nang di naman natin sinatawag ngayon na father, ang tawag natin sa kanila ay daddy. Ang aking mga anak, ang tawag sa akin ay dad. Ito rin nagpapakita po sa atin, hindi lang ito nag-i-invoke ng sense of intimacy, it also provides the freeing power to live our lives of holiness, kagaya na sinasabi ni Paul na kung saan tayo ay tinawag. The title of intimacy and love. Abba, nakakatuwa na hindi po pinalitan yung sa English translation, hindi pinalitan yung salitang Abba. Minsan pagka nanonood po ako ng Netflix at ang mga pelikula ay Eastern, parang mga nasa Eastern part, naririnig ko ang tawag ng mga bata sa kanila pag sa Arabic ay Abba din. It's a term of endearment. At ito po pa ay nangungusap din po sa atin ng intimate relationship that we have with God as our Father. Ang Diyos na ating Ama ay hindi isang tatay na malayo o alagi lang nasa trabaho o nasa negosyo. No, nawala siyang pake. Hindi po. Ang ating Ama bilang, ang ating Diyos bilang Ama, isang Diyos na nagmamalasakit, Diyos na nagmamahal sa atin bilang Kanyang mga anak at nagnanais, o siya mismo nagnanais ng malapit at intimate relationship with all of us. Siguro baka katulong po na maunawaan natin itong tayo po'y inampun ng Diyos. Pag naunawaan po natin, yung pong ano po ibig sabihin ng adoption? Ang adoption daw po, according sa English dictionary, adoption is the action taking legal guardianship of a child of other parents. Hindi mo anak, pero iyong ina-adapt. Another is adoption is the making the commitment of full-time responsibility for a child that isn't biologically your own, but committing to love and rearing them as if they were your own. Meron kang pagtatalaga, pagka mag-a-adapt ka, tinatalaga mo ang iyong sarili na binibigay ang iyong full responsibility sa batang yon na hindi biologically sa iyo nanggaling. Pero tinatalaga mo ang pagmamahal at ang responsibilidad na siya ay palakihin gaya ng iyong sarili. Pero alam niyo po, malayo ito sa imahe ng pag-adapt sa atin ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Generally, adoption becomes necessary for a child when they don't have a home, when they don't have parents who are able or maybe who are not willing to care for them. Mga kapatid, our situation was far worse. We were not simply an innocent children who needed a loving home to care for us. Hindi po, dito sa passage natin sa Romans na binasa po natin, masyado pong graphic yung pagkakabanggit po dyan kung sino po tayo noon bago tayo inadapt ng Diyos o before He graciously adopted us. Sabi dito, we were active enemies against God. Oh. We were rebels, traitors, and working against God as we live for our own glory rather than God's. We were children of wrath. Ganoon yung imahe na ipinapakita sa atin. Parang walang meron sa atin para tayo ay i-adapt ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Kaya nga sabi ko nga po, we have been graciously adopted as children of God. Biyaya, masaganang biyaya lamang ng Panginoon ang naging dahilan o nagtulak sa Kanya upang tayo'y Kanyang ampunin bilang Kanyang mga anak. Bakit to? Wala hong maganda para mula sa atin that attract us or that God is attracted to us maliban sa ginawa ni Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. It was Jesus' work on Calvary that made it possible for God to adopt us as His sons and daughters. God gave up His Son so that we might be be adopted into His family. God has done the unthinkable. Grabe po ito. And the only explanation for such an act is grace, the unmerited, unearned, unconditional favor of God. Nako, marami pa pong dapat po natin maunawaan dito, pero gusto po maunawaan po talaga natin na iba po ang pagtanggap sa atin ng Diyos. God does love His enemies, and I am a proof of that. God has been kind to the ungrateful, and you and I are a proof of that. God is merciful, so very merciful. His grace knows no bound. That is the story of our adoption into His family. It is a story of unthinkable grace that reaches farther than we could ever imagine. Mga kapatid, I hope dito po sa pag-asang para sa iyo, we would really realize kung gaano ang masaganang biyaya ng Diyos. Tayo'y Kanyang inibig, tinanggap bilang Kanyang mga anak. He graciously adopted us because of the finished work of Jesus. Maraming salamat po, no, sa inyo pong pagsama. Ako po si Pastor Menen, and please allow me to pray for you this morning. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo na nagpakilala sa amin bilang amang mapagmahal, mapagkalinga, amang nagnais ng pinakamabuting bagay para sa aming lahat. Maraming pong salamat kay Jesucristo na iyong anak, na dahilan sa kanyang sakripisyo doon sa krus, tinapos na gawa sa krus, at sa aming pagkilala sa kanya bilang Panginoon-Tagapagligtas ng aming buhay, kami ay inyo pong inampon, itinuring na inyong mga sariling anak. Pinatawad sa aming mga kasalanan, hinugasan at lininis, binigyan ng bagong buhay. At ngayon po, nagsisimula o namumuhay, naninindigan, umaawit, nagpupuri, sumasamba bilang anak mo. Maraming salamat sa napakalaking pagpapala at pribileyong ito. Para sa mga tagapakinig ko po, tagapakinig namin na wala pang kaugnayan sa iyo, Banal na Espiritu, dalangin po namin, mangusap ka at ilapit mo sila sa iyong sarili. Maraming pong salamat. Ikaw, Jesus, ang aming Diyos. Salamat sa pagpapakilala sa Diyos Ama bilang Diyos ng pagmamahal, Diyos na siyang umako sa amin bilang kanyang sariling anak dahil sa iyo, Jesus. Itong aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
2: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo, inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
4: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
5: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
4: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
5: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
6: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
4: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
5: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
6: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
7: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Nakita natin na mali ang mga nagtuturo na walang kakayahan daw ang hindi mananampalataya na unawain ang mga katotohanan ng Biblia. Ito ay dahil sa maling pag-iinterpret nila sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Lumalabas na ang ibig sabihin ng hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos ay ayaw tanggapin na hindi mananampalataya ang mga katotohanan ng Diyos. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, kundi ayaw niya itong tanggapin. Hindi sa hindi niya ito kayang tanggapin, ayaw niya itong tanggapin. At ang ibig sabihin ng hindi niya iyon nauunawaan ay hindi niya nakikita ang kabuluhan, ang koneksyon nito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya ang kahulugan ng mga talata ng Biblia. Subalit, hindi niya nauunawaan ang kinalaman nito sa kanyang buhay. Kaya nililinaw natin ang kahulugan ng 1 Corinthians 2:14 ay ginagamit pa itong katwiran para palabasin na malibang sugo ng Diyos ang tagapagturo o tagapangaral ay hindi kayang unawain at hindi kayang tanggapin ng mga tagapakinig ang katotohanan ng Biblia. Subalit, salungat ito sa itinuturo ng salita ng Diyos. Ganito ang babala ng 1 John chapter 2 verse 26 to 27. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Isinusulat ko sa inyo ito upang bigyan kayo ng babala laban sa mga taong nagnanais na iligaw kayo. Gayunpaman, ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang ang Espiritu'y nananatili sa inyo, hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng itinuturo niya ay totoo at walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Makikita natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw ay mga tao nagsasabi na kailangan na sila ang magturo sa atin upang ating maunawaan ang mga katotohanan ng Biblia. Ipinapalabas pa nila na sila lang ang maaaring magturo sa atin at wala ng iba. Ayon sa The Pillar New Testament Commentary, these false teachers claimed some special revelation from God to which they appealed in their attempt to influence the reader to adopt their teaching. Gusto kong linawin ang ibig sabihin ni Apostle John ng kanyang isulat na hindi nyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba. Hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng mga tagapagturo. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28, isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo ay ang kakayahang magturo o ang pagiging guro. Kaya kailangan natin ang mga tagapagturo sa ating mga churches. Kaya ano ang ibig sabihin ni Apostle John na hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba? hindi sinasabi ni John na hindi na kailangan ng mga tagapagturo ng Biblia. Ang sinasabi ng apostol ay walang sino bang makapagsasabi na kung wala sila, hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Walang tinawag na exclusive teacher of God's Word. Kapag kasi ganito ang claim ng isang tagapagturo, lumalabas na inaangkin pa niya na siya lang ang tanging makapagpapaliwalag sa Biblia o siya lang ang makapagpapahayag ng katotohanan. Ilalabas pa na kapag hindi tayo sumang-ayon sa kanya, tayo ang mali. Siya lang ang tama. Subalit, pinuri pa nga ng Biblia ang mga taong sinusuri ang mga tagapangaral. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga pangangaral ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. E apostol lang nga si Paul, pero nagpasailalim pa siya sa pagsasaliksik ng mga taga-Berea sa mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niya minasama na sinuri ang kanyang mga ipinapangaral. Pansinin natin na mga hindi pa mananampalataya ang mga taga-Berea nang kanilang suriin ang mga pangangaral ni Paul, sapagkat nakasulat sa verse 12, sumampalataya ang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Griego, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Matapos na sila ay magsaliksik sa kasulatan, saka pa lang sila sumampalataya. Walang tagapangaral na exempted sa pagsusuri. Walang mangangaral na hindi maaaring suriin ang kanyang mga katuruan. Lahat ng mangangaral, lahat ng tagapagturo ay dapat sinusuri ayon sa kasulatan ang kanyang mga itinuturo. Pinuri pa nga mga taga-Berea na mas bukas ang isipan. Inutos pa nga ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22 na suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. At kahit na may magsabi na siya ay isang propeta, hindi ibig sabihin nito na hindi na maaaring suriin ang kanyang mga ipinapahayag. Hindi ibig sabihin nito, exempted na siya sa pagsusuri. E sabi nga sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, babasahin ko, sa ang Biblia 2001 edition, hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta at ang iba'y umunawa sa sinasabi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos

0: at wala nang iba. Walang exclusive teacher of the word. Dito nakita pa natin na ang mga tao nagnanais na tayo ay iligaw. Ito yung mga tao nagsasabi na sila lang ang maaaring magturo sa atin ng mga katotohanan ng Biblia. Ingat po tayo mga kapatid. Magsuri tayong mabuti. Ako po, si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: So, mga kapatid, maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Music and Memories. And as I always say, take care of yourselves and always create a memory. Bye! I love you guys. This is B or Bea San Jose Delgado. Memories that you sent
1: my way can keep me. Let the music and memories live on. Contact us at 0998-843-0573 or message us at info@dway.febc.ph.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayon sa World Values Survey, nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asia sa paniniwala na may buhay matapos ang kamatayan, with an overwhelming majority believing in an afterlife. 83.8% o 8 sa bawat 10 Filipino ang naniniwala na may life after death. Sumusunod ang Malaysia na 81.9% at Indonesia 73.5% na naniniwala na may kabilang buhay. Ayon sa naturang survey, these high figures reflect the strong influence of religion in daily life, particularly Catholicism in the Philippines and Islam in Malaysia and Indonesia. Kaya mahalaga na alam natin kung ano ang ating paniniwala patungkol sa kabilang buhay, katulad nga ng katuruan tungkol sa impyerno. May mga nagtuturo kasi na hindi daw totoo na may impyerno. Kinopya lang daw ito mula sa mga pagano o kaya ay libingan lang daw ito. Sasagutin din natin sa episode na ito ang katanungan sa kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Jephthah sa Book of Judges, kung talagang inialay niya ang kanyang anak bilang isang human sacrifice. Sinasang-ayunan ba ng Diyos ang ginawa ni Jephthah? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositor's Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

ng init ng panahon ngayon, madalas na mabanggit ang impyerno. May mga nagsasabi na mala impyerno ang damang init o heat index na ating nararanasan sa ngayon. Totoo nga namang nakakapaso ang init na ating dinaranas. May iba namang nagsasabi na magpakabait na daw tayo dahil kung hindi na natin makayanan ang kasalukuyang heat wave, mas hindi natin kakayanin ang init ng impyerno. Kaya nga, napapanahong pag-usapan ngayon ang impyerno. Ano nga ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa impyerno? Madalas kasi na itanong, kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, bakit niya parurusahan ang mga tao sa apoy ng impyerno? Why would a loving God send people to hell? Nagpapakita ito ng maling pagkakaunawa sa pag-ibig. Inaakala kasi ng mga tao na salungat sa pag-ibig ang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Subalit, hindi ganito ang katuruan ng Biblia tungkol sa pag-ibig. Ayon sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, kundi natutuwa sa katotohanan. Ang katuruan ng impyerno ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos na hindi nalulugod sa kasamaan, kundi nalulugod sa katotohanan. Kahit mahal natin ang ating mga anak, hindi natin sila kukonsintihin kapag may mali silang nagawa. We will make them face the consequences of their actions. Pananagutin natin sila sa kanilang mga ginawang pagkakasala. At ito ay dahil sa pagmamahal natin sa kanila. Ang tawag pa nga natin dito ay tough love. Tough love. Hinuhusgan pa nga natin ang mga konsentidor na magulang na hindi talaga nila mahal ang kanilang anak kung hindi nila sila dinidisiplina. Kung kaya natin itong tanggapin na magagawa ng tao, bakit hindi natin ito kayang tanggapin na magagawa ng Diyos? Kung kaya nating tanggapin na magagawa ng taong parusahan ng masama, bakit hindi natin ito kayang tanggapin na magagawa ng Diyos? Dagdag pa dito, ito ay nagpapakita ng mali o kulang na pagkakaunawa sa katangian ng Diyos. Totoo na itinuturo ng 1 John chapter 4 verse 8 na ang Diyos ay pag-ibig. Ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, God's love means that God eternally gives of Himself to others. This definition understands love as self-giving for the benefit of others. This attribute of God shows that it is part of His nature to give of Himself in order to bring about blessing or good for others. Subalit, hindi lamang pag-ibig ang katangian ng Diyos. Siya ay Diyos din na makatarungan. He is also a God of justice, not just a God of love. Ayon sa Isaiah chapter 5 verse 16, ngunit ang Panginoon ng mga hukbo ay itinaas sa katarungan at ang Diyos na banal
ay napatunayang banal sa katwiran. Ayon kay Grudem, God's righteousness or justice means that God always acts in accordance with what is right and is himself the final standard of what is right. Hindi nga magkasalungat ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig at siya din ay makatarungan. Ayon sa Psalm 11:7, sapagkat ang Panginoon ay matuwid, minamahal niya ang mga gawang matuwid. Minamahal niya ang mga gawang matuwid. Ang kanyang mukha ay mamamastan ng matuwid. Ganito ang pagkakasalin sa New International Version. For the Lord is righteous. He loves justice. He loves justice. The upright will see his face. Hindi magkasalungat ang katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig at makatarungan. Makukwestiyon pa nga ang pag-ibig ng Diyos kung hindi niya ipapahayag ang kanyang katarungan. Kaakibat ng katarungan ang kaparusahan, hindi katarungan kapag ang nagkasala ay hindi mapaparusahan. At isa sa mga kapahayagan ng kanyang katarungan ay ang pagkakaroon ng impyerno kung saan lubusang mapaparusahan ang mga taong masama. Hindi tama na bibigyan lang natin ng diin ang isang katangian ng Diyos at hindi natin bibigyan ng ganoong ding diin

being is love. Although God may display one quality or another at a given time, no quality is independent of or preeminent over any of the others. Whenever God displays His wrath, He is still love. When He shows His love, He does not abandon His holiness. Whenever God displays His wrath, whenever God displays His justice, He is still love. When He shows His love, He does not abandon His justice. Ang sabi nga sa John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kasama sa pagsamba sa Diyos sa katotohanan ay ang pagsamba sa Kanya sa Kanyang kabuuan. Kulang sa katotohanan kapag ituturo lang natin ang katangian ng Diyos na pag-ibig at hindi natin ituturo ang Kanyang katangian na katarungan. Kailangan nating bigyang diin ang lahat ng katangian ng Diyos, hindi lang ang Kanyang katangian ng pag-ibig, kundi pati ang Kanyang katangian na katarungan. Ayon kay Adam Harwood sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, the question, why would a loving God send people to hell isolates one aspect of God's nature. However, God's nature is not limited to love, but includes justice, holiness, and many other attributes. Thus, a better question is, why would a loving, holy, and just God send people to hell? Hindi magkasalungat ang pag-ibig at ang katarungan ng Diyos. May papahayag ang pag-ibig ng Diyos maging sa pamamagitan ng Kanyang pagpapahayag ng katarungan. Ayon pa nga kay Harwood, hell can be understood as consistent with rather than contrary to God's love. Hell can be understood as consistent with rather than contrary to God's love. Kaya hindi dapat questionin ang pag-ibig ng Diyos dahil lamang sa katuruan na may impyerno. We should not doubt the love of God just because hell exists. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa po sa aming YouTube channel, ang Expositor's Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol, at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan. May mga itinatanggi ang katuruan ng impyerno o eternal hell. Sabi nila, kinopya lang daw ito mula sa mga pagano. Hindi daw ito itinuturo ng Biblia. Paano natin sasagutin ang ganitong mga maling pangangatwiran? Una, hindi dahil may katulad na paniniwala sa mga pagano ay automatic na hindi na totoo ang isang katuruan. Naniniwala din ang mga pagano na may Diyos. Ibig bang sabihin, hindi na totoo ang katuruan na may Diyos? Totoo na mali ang Diyos na kanilang sinasamba. But the point is, naniniwala sila na may Diyos. Hindi ito nangangahulugan na mali na ang maniwala na may Diyos. Ang tawag sa ganitong maling pangangatwiran ay genetic fallacy. Genetic fallacy. Ayon sa isang definition, the genetic fallacy

0: Jealousy is the act of rejecting or accepting an argument on the basis of its origin rather than its content. Under the genetic fallacy, we judge a claim by paying too much attention to its source or history, even though this criticism is irrelevant to the truth of the claim. As a result, we fail to present a case for why the argument itself lacks merit and to examine the reasons offered for it. Kaya, maling pangangatwiran, genetic fallacy, kapag may nagsabi na hindi daw tayo dapat maniwala na may impyerno sapagkat naniniwala din ang mga pagano dito. Wala namang kinalaman sa katotohanan ng katuruan kung may katulad na paniniwala man ang mga pagano dito. May pagkakataon na nagpunta si Apostle Paul sa Athens. Ayon sa Acts chapter 17, verse 16, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, napansin niyang puno ng mga Diyos-Diyosa ng lungsod, kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. Ipinagbabawal nga naman ng Biblia ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya, nangaral si Paul sa Athens laban dito. Dahil dito, inimbita siya sa Areopagus. Ito ang maituturing na Supreme Court sa Athens. Ganito ang kanyang ipinahayag sa kanila sa Acts chapter 17, verses 22 to 23. Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napaka-relihiyoso sa maraming bagay. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at sa pagmamasid sa iyong mga sinasamba, nakakita ko ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi kilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi nyo nakikilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo." Ipinapakita ng kanilang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan na likas sa tao ang maghanap ng sasambahing Diyos. Hindi ito patunay na tama ang sinasamba nilang Diyos, pero hindi ibig sabihin na mali na ang maniwala na may Diyos. Kaya mali ang sabihin na kaya hindi daw tayo dapat maniwala sa impyerno sapagkat kahit mga pagano ay itinuturo ito. Mali po ito. Ang importante, tingnan natin kung itinuturo nga ba ng Biblia ang katuruan ng impyerno. Pangalawa, may mga nagtuturo na libingan lang daw ang impyerno. Ito ay dahil sa maling word study o maling pag-aaral sa orihinal na wika ng Biblia. Halimbawa, isa sa mga ginamit na salita sa Lumang Tipan patungkol sa impyerno ay ang salitang Hebreo na Sheol. Ayon sa The Lexham Bible Dictionary, Sheol generally refers to the dwelling place of a person after death. Pansinin natin na sinabi sa dictionary na generally, sapagkat may mga pagkakataon na iba ang pagkakagamit sa salitang Sheol sa Lumang Tipan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumutukoy sa daigdig ng mga patay ang salitang Sheol. Ganito ang sinabi ni Jacob nang tumanggi siya na dalhin si Benjamin sa Egypt sa Genesis 42:38. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Sinabi niya, "Hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na at siya na lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa paglalakbay na inyong gagawin ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban na may kapanglawan sa Sheol." Pansinin ang sinabi ni Jacob na pabababain nga ninyo ang aking mga uban o mga puting buhok na may kapanglawan sa Sheol. Ganito ang pagkakasalin sa New International Version. You will bring my gray head down to the grave in sorrow. Pansinin na isinalin dito ang salitang Sheol na grave o libingan. Kaya nga may mga nag-aakala na libingan lang ang impyerno. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay libingan ang tinutukoy ng salitang Sheol. Ayon sa Psalm 31:17, "Huwag mong hayaang malagay ako sa kahihiyan o Panginoon, sapagkat sa iyo ako'y nananawagan. Hayaang malagay ang masama sa kahihiyan na magsitahimik nawa sila sa Sheol." Pansinin natin ang sinabi, "Hayaang malagay ang masasama sa kahihiyan na magsitahimik nawa sila sa Sheol." Ganito naman ang pagkakasalin sa New International Version. "But let the wicked be put to shame and be silent in the realm of the dead." Pansinin na isinalin naman dito ang salitang Sheol na realm of the dead o lugar ng mga patay. Kung libingan lang ang tinutukoy ng Sheol, paano maging kahihiyan ang Sheol para sa kanila? Eh kung lahat naman tayo, eh doon ang punta. Paano magiging kahihiyan ang libingan sa masasama? Eh pati mabubuti na pupunta sa libingan. Makikita na ang tinutukoy dito na Sheol ay hindi lamang libingan kundi higit pa dito, ang daigdig ng mga patay. Depende kasi sa konteksto ang kahulugan ng isang salita. Basic rule yan pagdating sa pagsasagawa ng word study o pag-aaral sa pamamagitan ng orihinal na mga wika ng Biblia. Hindi dahil libingan ang ibig sabihin ng Sheol sa Genesis 42, ay gayon na rin ang kahulugan nito sa iba pang mga talata ng Biblia katulad nga ng sa Psalm 31. Sa Genesis 42, libingan ang tinukoy ng salitang Sheol. Subalit sa Psalm 31, lugar ng mga patay ang tinutukoy doon ng Sheol. Kung ipipilit na dahil libingan ang pagkakagamit ng Sheol sa Genesis 42 at lahat na ng mga talata ng Biblia na gumamit ng Sheol ay libingan na ang tinutukoy, ito po ay isang word study fallacy o maling pangangatwiran batay sa maling pagkakaunawa ng kahulugan ng salita. Ang tawag po dito ay legitimate totality transfer. Hindi maaari na dahil sa isang konteksto, ganito kahulugan ng isang salita, lahat na ng pagkakagamit ng salita ay ganun na ang kahulugan. Tandaan po natin na nag-iiba ang kahulugan ng isang salita depende sa pagkakagamit nito sa context. A word has meaning depending on its context. Kaya mali ang nagtuturo na libingan lang ang impyerno. Kaya wag po tayo maniniwala sa magtuturo na walang eternal hell. Sagutin natin ang katanungan kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Hepta o Jephta sa Book of Judges kung talagang inialay niya ang kanyang anak bilang isang human sacrifice. Tama ba yung kanyang ginawa? Sang-ayon ba ang Diyos dito? Bago siya nakipagbaka laban sa mga Amunita, nangako si Hepta sa Diyos. Ayon sa Judges chapter 11 verses 30 to 31 sa Magandang Balita Biblia, sumumpa si Hepta kay Yahweh ng ganito, "Kapag pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amunita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag uwi ko. Nagtagumpay nga si Hepta laban sa kanyang mga kaaway. Subalit ayon sa verses 34 to 35, nang magbalik si Hepta sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Hepta. Nang makita siya ni Hepta, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Bago natin sagutin kung talagang inialay nga ni Hepta ang kanyang anak bilang human sacrifice, ang tanong, tinanggap ba ng Diyos ang kanyang panata? Nagwagi ba siya dahil sa kanyang ginawang pangako? Hindi po. Bago pa siya nangako, bago pa naganap ang kanyang pakikibaka, ayon sa verse 29, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hepta. Ibig sabihin, hindi siya nagtagumpay dahil nangako siya sa Diyos na mag-aalay siya sa kanya. Nagtagumpay siya dahil binigyan siya ng kakayahan at kalakasan ng Diyos. E lumalabas na hindi niya kinakailangan mangako ng anuman sa Diyos. E tama bang mangako sa Diyos? Ayon sa aklat na Hard Sayings of the Bible, vows are not unbiblical, but there are some dangers to avoid in making them. First, it is best to avoid making vows that will afterward prove difficult for one's conscience or for carrying out. Oaths or vows that violate a moral law of God, however, should not be kept. Only vows and oaths made in faith need never be regretted. Others will be the occasion of lament or shock. Second, vows should never be used to purchase favor with God, as if we could work for God's grace or influence God to do for us what He would not otherwise do. Instead, our vows should express gratitude to Him for His unmerited favor. Hindi kinakailangan na mamanata si Hepta para magwagi. At mali ang kanyang ginawang panata sapagkat ipinagbabawal nga ng Biblia ang pag-aalay ng tao o human sacrifices sa kanya. Dahil nga mabigat ang salaysay tungkol kay Hepta, may mga nagtatangka na pag-aanin ito. Lalo na at may mga tumutuligsa sa Biblia dahil sa barbarik nga ang ginawa ni Hepta. Subalit muli, ayon sa Hard Sayings of the Bible, that Jephthah actually sacrificed his daughter, tragic as that would be, seems the most natural reading of the text. If Jephthah's sacrifice of his daughter meant relegating her to a life of perpetual virginity and service at the temple, not one word in the text says so. The only possible support is his comment that whoever comes out of the house will be the Lord's in Judges chapter 11, verse 31. But the statement immediately after this proves he had a whole burnt offering in mind, sacrifice as a burnt offering. Malungkot. Subalit, lumalabas na talagang inialay o pinatay ni Hepta ang kanyang anak dahil sa kanyang ginawang panata sa Diyos. Subalit, gusto kong linawin na hindi ito sinasang-ayunan ng Panginoon. Malinaw kasi na ipinagbabawal sa Biblia ang pag-aalay ng human sacrifices. Ayon sa Leviticus chapter 18 verse 21, huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molech sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Paglapastangan, ang pag-aalay ng tao bilang handog kay Molech o sa anumang Diyos-Diyosan o kahit na nga kay Yahweh mismo. Hindi itinago ng Biblia ang madilim na nakaraan na ito ng bansang Israel. Ayon pa nga sa Judges chapter 21 verse 25, nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Ang tawag sa ganitong mga talata ay descriptive at hindi prescriptive. Descriptive at hindi prescriptive. Ibig sabihin, isinalaysay ang talagang nangyari pero hindi nangangahulugan na sinasang-ayunan o tama ang nangyari. Salamat po sa inyong katanungan. At kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating YouTube channel. Balik na tayo sa ating talakayan. May mga hindi matanggap ang katuruan na ang mga taong hindi mananampalataya ay magdurusa ng walang hanggan sa impyerno. Kaya para sa kanila, ang kapahamakan na mararanasan ng mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ay ang mistulang pagkaburana sa balat ng lupa. Wala na raw paghihirap na wala hanggan sa dagat-dagatang apoy. Ang tawag po sa ganitong katuruan ay conditional immortality. Conditional immortality o annihilationism. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, some annihilationists have argued that the biblical imagery of a consuming fire, destruction, and perishing implies the cessation of life. The cessation of life, katapusan ng buhay. Eternal punishment, it is argued, denotes a punishment that occurs once with eternal results. Para sa kanila, ang kapahamakan sa impyerno ay minsan lamang at ito ay magpakailanman. Ang conditional immortality ay salungat sa katuruan na eternal conscious torment. Ayon kay Adam Harwood, sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, itinuturo ng eternal conscious torment na the unsaved will be raised to life at the resurrection for judgment to experience eternal conscious torment in hell. Thus, hell is a place or state of eternal conscious torment for unsaved humans, demons, and Satan at the end of days. Parehong sang-ayon ang conditional immortality at ang eternal conscious torment na may pagdurusa sa impyerno. Subalit, para sa mga nagtuturo ng conditional immortality, minsan lamang ang kaparusahan sa impyerno at mabubura na sa walang hanggan ang taong hindi mananampalataya. Para naman sa mga nagtuturo ng eternal conscious torment, panghabang panahon ang kaparusahan sa impyerno. Subalit, ano nga ba ang itinuturo ng Biblia? conditional immortality ba? O eternal conscious torment? Ayon sa Matthew chapter 25, verse 46, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Pansinin natin na parehong tinawag na kaparusahang walang hanggan ang lugar para sa mga hindi mananampalataya at buhay na walang hanggan ang lugar para sa mga mananampalataya. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, in Matthew 25:46, Jesus differentiates the two futures of eternal life and eternal punishment using the same adjective for each, aionios o eternal. In Jesus' mind, it appears the extent of each future is identical. If the existence of the righteous is endless, so also is the existence of the wicked. Kung walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno, walang hanggan din ang buhay sa piling ng Panginoon. Ganito rin ang pagsasalarawan sa impyerno sa Mark chapter 9 verse 48. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Hindi namamatay ang mga uod, ang apoy ay hindi napapatay. Kung minsanan lang ang kaparusahan sa impyerno, bakit kinakailangan na hindi namamatay ang apoy sa impyerno at ang mga uod na kumakain sa kanila doon? Hindi kaya hindi namamatay ang apoy sa impyerno ay sapagkat walang hanggan ang kaparusahan doon. Dagdag pa dito, ganito ang mababasa natin na magaganap sa pagdating ng Panginoon sa Revelation chapter 19 verse 20. Nabihag ang halimaw, gayon din ang huwad na propeta na gumawa ng mga kababalaghan sa harap ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. Makikita natin na ang halimaw o ang antikristo at ang kanyang kasabwat na huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa impyerno. Ikukulong naman ang diablo sa napakalalim na hukay sa loob ng 1,000 taon. Ayon sa Revelation chapter 20 verses 1-3, pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit, hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makabandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Matapos makalaya ang diablo, tinangka niyang manlinlang uli ng mga tao. Subalit siya ay tuluyan ng ginapi ng Diyos. Pansinin natin ang sinabi sa Revelation chapter 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. pansinin natin na kung minsanan lamang ang naging kaparusahan, eh bakit ang nakalagay? Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Magpakailanman. At hindi minsanan ang kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, most significant as a support of the doctrine of eternal punishment is the concluding statement, they will be tormented day and night forever and ever. They will be tormented day and night forever and ever. The lake of burning sulfur is not annihilation, for the beast and false prophet are still there 1,000 years after they experience their final judgment. Kaya dito makikita natin na walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno at hindi ito minsanan lamang. Walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno. Hindi minsanan lang ang kaparusahan doon. Kaya tayo ay naniniwala sa eternal conscious torment at hindi sa conditional immortality. Dito natin makikita na dapat tayong magpakasipag sa pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan upang ang mga tao ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron po muna tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like o paki-share ang ating mga episodes sa YouTube? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balikan na natin ang ating talakayan. Nakita natin na itinuturo ng Biblia na magpakailanman at hindi minsanan lamang ang kaparusahan sa impyerno. Napag-aralan natin na itinuturo ng Biblia ang eternal conscious torment. Eternal conscious torment at hindi ang conditional immortality. Conditional immortality. Subalit, may mga hindi sang-ayon sa eternal conscious torment. Isa sa mga dahilan ng mga sumasalungat dito na nagtuturo nga ng conditional immortality ay dahil sa hindi nila ma-reconcile ang pag-ibig ng Diyos sa katuruan na sa walang hanggan ang kaparusahan sa impyerno. Nag-aakusa pa sila na pananakot lang daw ang impyerno. Subalit, ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, hindi naman dito nakasentro ang focus ng Biblia, hindi sa tao, kundi sa Diyos. How could a loving God reject forever the creature He loves? This question assumes that the creature is the highest intrinsic good, even for God. But the highest good for the God of Scripture is not humanity. Humanity was created for God. God is the highest good for the Scripture. Hindi pananakot, kundi pagmamahal ang dahilan. Kaya nagbibigay tayo ng babala sa mga tao tungkol sa impyerno. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5, verses 10 to 11, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Dagdag pa ni Apostle Paul sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Ito ang dahilan kaya natin ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi ho tayo nananakot lang. Ayaw lang nating mapahamak ang mga tao. May iba naman na hindi matanggap na walang hanggan ang kaparusahan dahil ang pagkakasala ng tao ay naganap daw sa pansamantalang buhay na ito. Ayon sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, some acknowledge retribution but question why the wicked are eternally kept in existence to suffer. At issue is the punishment due sin. Subalit, gayon na lang talaga katindi ang kasalanan ng tao sapagkat ito'y pagkakasala laban sa Diyos na walang hanggan. Kaya nga mapapatawad lang natin ay ang kasalanan na nagawa laban sa atin at wala tayong kapangyarihang magpatawad sa kasalanan na laban sa Diyos. Kung ang ating pagkakasala ay para lang sa buhay na ito, bakit kinailangan na mismong ang anak ng Diyos ang tumubos sa atin? Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verses 20 to 21, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Sabi nga sa Evangelical Dictionary of Biblical Theology, the penalty for sin against the infinite is infinite. Ang kabayaran sa kasalanan laban sa walang hanggan ay walang hanggan din. The penalty for sin against the infinite is infinite. Isang magandang pagsasalarawan ay ang hatol na habang buhay sa mga taong pumatay. Halimbawa, may isang taong bumaril sa kanyang kalaban. Kaagad na namatay ang kanyang binaril. Subalit, ang kaparusahan ay pinapataw ng hukuman ay habang buhay na pagkakakulong. Ayon kay Adam Harwood, sa kanyang aklat na Christian Theology, Biblical, Historical, and Systematic, even in modern legal systems, the duration of the offense does not dictate the duration of the punishment. The duration of the offense does not dictate the duration of the punishment. The judgment reflects the result of the crime, not the length of time to commit the crime. The judgment reflects the result of the crime, not the length of time to commit the crime. At dahil sa ang ating pagkakasala ay laban sa walang hanggang Diyos, ang kabayaran para dito ay sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang anak. At kung tatanggihan ang kaligtasan na bunga ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, makataruan lang na ang kaparusahan ay walang hanggan din. Ayon pa kay Harwood, because Jesus is perfect and holy, it is just for the punishment that He suffered once for all to be suffered by imperfect and unholy people for the rest of eternity. Muli, totoo na nakakatakot ang katuruan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Ngunit hindi ito pananakot lang. Ang sabi nga sa Romans chapter 10 verses 13 to 15, sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Kasama sa ating motivation sa pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan ay ang kagustuhan na makaiwas ang mga tao sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno. Ang sabi sa Jude chapter 1 verses 22 to 23, kaawan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang mailigtas sa apoy. Ayon nga kay Harwood, the doctrine of hell provides a motivation to share the message of the gospel. This discussion of hell ends where it began. God does not want anyone to go there. Hindi gusto ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno. God does not want anyone to go there. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
1: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric on YouTube at Expositors Edition.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang

0: sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin mo na.
0: Diba?
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit? Apo, ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha? Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
2: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Duway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: This is a classical gallery.

0: Günter Neuhold conducted the Royal Flanders Philharmonic in the fugue from Caesar Franck's Prelude Chorale et Fugue.
1: A classical gallery produced by FEBC Radio.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda. Tungtuhod at daliri ko. Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto. Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
1: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: excited po kami sa panibagong araw na ito na magkakasama-sama po tayong muli dito sa programang Papuri. Ako po si Trisha Denise Campanier at kasama ko po ngayong hapon ang aking mga mahal na magulang.
1: Hello!
2: May
3: beaten.
1: Ako din
2: suspense,
1: may beaten. Hello sa aking mahal na anak at mga mahal kong kaagapay. Kami nga po ang inyong kasama. Ito po si Charmaine Manalo, Campanier.
3: Hello!
1: Uy!
3: mga mahal na kaagapay.
2: Diba? May suspense. Oh,
3: kami nga po ang inyong kasama every Wednesday. Ito po si Dennis Campanier. Kumusta po kayong halfway na tayo sa taong 2026? Nakabili na ba kayo ng mga Christmas gifts?
0: Uy, grabe. Ang bilis naman nun. Pero ako nakabili na.
3: Wow, hindi nga. Grabe yung paghahanda yan, ha? Sobrang aga ng preparation.
0: Eh, syempre, kapag mga mahal ko sa buhay, eh, lagi kong naiisip at pinaghahandaan.
1: Wow. Grabe talaga ang pagka-advance
2: niyan. Merry Christmas, guys, ha?
1: Sobrang thoughtful. Pero kung tayo, naiisip natin ang isa't isa, eh wala nang mas thoughtful pa kumpara sa ating Panginoon.
3: Amen.
1: Na nasa langit. Kaya gusto kong i-share itong verse na to mula sa Psalm 103:13 sa Tagalog. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya.
3: Amen. Ganun na lamang ang habag ng Diyos sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang best, si Jesus, para sa ating kaligtasan.
1: Ay, thank you,
3: thank
1: Lord.
3: Thank you, Lord.
2: Salamat
3: thank
2: po.
3: You, Lord. Papakikinggan rin ang programa Papuri, CARE 104.3, The Way FM. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms, kagaya po ng Spotify.
1: At pagdating sa Spotify, kung kayo nga po ay nakatutok kanina sa panimula ng programa, na-play natin ang awiting Di Minamadali. Yan nga po ang bagong song ni Trisha Denise featuring Tyro Alfaro na mapapakinggan nyo sa Spotify at sa lahat ng mga music platforms. Isinulat po yan ng ating kapapuri na si Sok Villanueva at si Trisha Denise kasama rin si Tyro.

0: for listening.
1: Thank you po.
2: Thank you.
0: Ngayong araw na ito, itampok naman natin ang papuri singer-songwriter na si Ricky Sanchez, si Kuya Ricky. Alam nyo, napagpala po tayo ng napakaraming awiting kanyang isinulat at inawit para sa Panginoon. Kaya mamaya po, maririnig natin sa kanya ang kanyang kwentong papuri.
1: Yes, mga kaagapay. Pero sa ngayon po, pakinggan muna natin ang isa sa kanyang mga awiting isinulat. Ang awiting Galit na isang heartline song mula sa Damdamin album na inawit ni Jim San Juan. Susundan niya ng tatlo pang heartline songs na mula naman sa Minamahal Kita album. Ang Kahit Kailan na sinulat ni Junji Marcelo at inawit ng Mortizes. Ang Magkapatid na sinulat ni Arnel De Pano, inawit ni Bong Etable at ni Charmaine Manalo Campanier. At ang awiting Tapat na Alipin, sinulat ni Sok Villanueva, inawit ni Dennis Campanier. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Kasama niyo pa rin si Charmaine Manalo Campanier. Hello mga kaagapay.
2: At nandito rin po si Dennis Campanier. Hot na hot, mainit na mainit, oh, wow. Napagbati po saan man panig kayo nakikinig ngayon. At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radyo, kundi...
0: Mga kaagapay, hindi po namin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa inyong patuloy na pagpapadala ng inyong kwento. Papuri. Thank you po sa mga papuri singers, papuri composers, at sa inyo po aming mga papuri listeners. Ready po kami sa programa para sa inyong mga nais mag-share ng story, ang inyong hot na mga story.
2: Yes.
0: Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request po, i-share nyo na rin kung ano ang kwento, kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong paboritong papuri song ng amin pong maitampok, at maiplay na rin ang favorite song ninyo.
1: At mga kaagapay, gaya po ng nabanggit ni Trish kanina, ang tampok natin ngayong araw na to ay isang papuri singer-songwriter. Walang iba kundi si Ricky Sanchez, si Kuya Ricky. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
3: Hello mga kaagapay, ako si Ricky Sanchez, ang umawit at tumikha ng Jesus aking musika, aking kaibigan, huwag mo sanang isipin, at ako rin po ang sumulat ng kantang Ako'y Binago Niya. Meron din akong song sa Papuri 25 na ako rin ang umawit at ako rin ang sumulat. Ang title nun ay Gagawin ang Nais Mo. Yang awit na yan ay bilang pagtugon sa ating Panginoon sa tinatawag nating Great Commission, nung sinabi ng ating Panginoon na go ye into the world and preach the gospel. Kasi nga, sabi ng ating Panginoon, it is finished. Tinapos niya na ang kanyang pagtubos doon sa Kalbaryo. Kaya ang gagawin na lang natin ay ipamalita natin ang mabuting balita ng kaligtasan at pagmamahal ng ating Diyos. Sa panahong ito, lalo na ang bilis ng pagbabago ng mundo, kailangan na nating huwag mag-aksaya ng panahon, huwag mag-aksaya ng pagkakataon na ibahagi natin ang salita ng Diyos. Yun po yung gagawin ang nais mo. Sa Diyos ang papuri.
0: Alam ninyo mga kaagapay, totoo po yung sinabi ni Kuya Ricky na sa panahon ngayon, napakabilis ng mga pagbabagong nangyayari sa mundo. Kaya hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Gawin na natin ang pinagagawa ng Diyos, at yan ay ang pagpapalaganap ng Kanyang salita. Kaya ito, wag na po nating patagalin. Pakinggan natin ang ilan sa mga awiting isinulat ni Ricky Sanchez. Simulan natin sa Gagawin ang Nais Mo mula sa Papuri 25 na kanya ring inawit. Nasusundan ng Walang Hanggan mula sa 7 Salmo, inawit ng Papuri Singers. Kasama rin sa lineup ang awiting Kung na mula po sa Papuri 14, inawit ni Kathy Amaka, at ang Ako'y Binago Niya mula sa Papuri 16, inawit ni Eunice Saldana. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Trisha Denise Campanier at kasama ko si na
1: Charmaine Manalo Campanier. Ay kasama niyo rin mga kaagapay.
2: At dito po si Dennis Campanier. Mapapakinggan niyo po kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radio at via online streaming ng FEBC.ph. Ang ating Facebook page ay
3: 702DZAS FEBC Radio.
2: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
3: 0916-296-6620
2: at sa Smart
3: 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, kung kakabukas pa lamang po ng inyong mga radyo, narinig nga po natin ang mga awiting isinulat at inawit ni Ricky Sanchez at talagang nakaka-bless nga pong mapakinggan ang kanyang kwentong papuri. Ngayon naman mga kaagapay, ihanda po natin ang ating mga puso. Mananalangin po tayo sa pangunguna ni Ricky Sanchez.
4: Mga kaagapay, manalangin tayo. Dakilang Diyos, purihin at sambahin ang ngalan mo. Salamat sa mga iyong ginawa at mga gagawin pa sa buhay namin. Salamat Panginoon sa Papuri Music Ministry sapagkat sa pamamagitan nito ay naibabahagi namin ang mensahe ng iyong salita ng kaligtasan at iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga awitin na naisusulat ng iyong mga anak. Salamat din sa mga tagapakinig namin na patuloy na sumusuporta sa Papuri Music Ministry. Pagpalain mo at ingatan mo sila sa kanilang mga buhay. O Diyos, ang iyong kalooban ang maghari sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen.
3: Amen!
0: Amen! Thank you po, Kuya Ricky Sanchez. Nawa patuloy ka pang pagpalain ng Diyos na makalikha ng mga awitin para sa Kanya. God bless you
2: family Kuya
0: po.
2: Ricky.
1: God bless, Kuya!
0: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang ilan pa sa mga awiting isinulat ni Ricky Sanchez. Unahin natin ang aking kaibigan mula sa Sarilikha 5 na kanya ring inawit, nakasunod ang Para sa Isa't Isa mula sa Kasalan 1 inawit ni Pastor Jonover Luklukan at ni Kathy Garcia Alvarado, at mapapakinggan din natin ang awiting Ang Batong Buhay mula sa Papuri 22 inawit ni Ruben Laurente, at ang Tanging Si Jesus Ang Kailangan Mo mula sa Papuri 23 inawit ni Lucky M. Robles. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Hello mga kagapay! Ako po si Dennis Campanier.
1: Ito naman si Charmaine Manalo Campanier.
2: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
0: At muli po kami magpapasalamat sa tampok nating kapapuri, si Ricky Sanchez. Thank you, Kuya Ricky!
1: Thank you, Kuya!
0: Para po sa inyong mga nais magbahagi ng inyong kwentong papuri, ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang papuri music.
1: Yes, sa pagkakataong ito, mag-thank you tayo, Dennis, Trish.
3: Yes.
1: Sa mga nagpapadala at magpapadala pa lamang ng kanilang kwentong papuri.
2: Salamat po.
1: Talaga nga namang kaabang-abang, nakaka-bless ang inyong ibinabahagi.
2: Maraming salamat po. Bago po tayo magpaalam, balikan natin ang Psalm 103 verse 13. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya.
0: Mga kaagapay, lagi nating isaisip ang ating Diyos na mahabagin na tunay na nagmamahal sa atin. Hindi niya tayo iiwan kailanpaman. Pakinggan po natin ang awiting isinulat at inawit ni Ricky Sanchez, Ang Ako'y Kasama Mo, na mula sa Papuri 20 album. Muli ito po si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: Mga kaagapay, ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos!

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
2: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
3: Bakit, Apo? Ano meron?
1: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
2: Ah, ganun ba?
1: Pero huwag po kayo mag-alala. dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
3: At ano pa yung isa-isko, Apo?
1: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
2: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
1: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
3: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
1: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
1: Ang ating pambabasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma Kabanata 1, talata 24 hanggang 27. Ulitin ko po, Roma Kabanata 1, talata 24 hanggang 27. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Dahil dito ay sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila ay nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niya ang nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangangingas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali.
2: Papatuloy tayo sa ating series. Narito na po tayo sa pang-anim, no? Pang-anim na sermon natin. At yung pong nakapag-aral doon sa how to read and interpret the Bible, maiintindihan po natin bakit ganito tayo gumawa ng mga sermon. Ano po? So, ang title po natin ay Ibinigay Sila ng Diyos. Okay. Pag-aaralan natin saan sila binigay. Sa English po, God gave them up. Kumbaga, kung gagawa po ng translation ko, isinuko na sila. No? Hinaya. Yung iba mas malambot, hinayaan. No? Ito parang dahil sa kakulitan nyo, dahil sa kadiliman na ng isip at puso nyo, na sinasamba nyo na Diyos-Diyosan imbis na ang Diyos, doon kayo sumasamba sa mas mababa kaysa sa Diyos mismo. Ang husga ng Panginoon ay ang pagsuko, pagbigay sa kanila sa kahalayan. Ngayon, dun tayo sa introduction natin, no? Sinulat ni Pablo, review lang, na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Diba? Ang matuwid ay namubuhay sa pananampalataya. Dito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang katuwiran na tinatanggap sa pananampalataya lamang. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Diyan yan sa verse 17. Kailangan ito dahil tinatanggihan ng tao ang katotohanan. Kaya ipinapakita ng Diyos ang kanyang galit laban sa kasamaan. No? Ang pananampalataya at yung kasamaan ng tao ay baliktad. Kaya hindi mo pwede sabihin, may pananampalataya ka pero patuloy ka pa rin sa kasalanan. Sinasadya mo pa rin. Ang Kristiyano ay hindi naman perpekto. Nagkakasala din tayo. Pero hindi intentional, no, na pagkakasala. Kaya po, lininaw po na the just shall live by faith. Pero bago yon, ang kapangyarihan para sa kaligtasan ay Ebanghelyo. Tapos biglang sinunod, sapagkat ang puot ng Diyos ay laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan. So, yan po yung context. Rini-review ko lang po saan tayo nagsimula. No? Makikita sa nilikha ang kapangyarihan ng at pagka-Diyos ng Diyos. Ang tao, pag talagang lahat ng lugar alam nilang may Diyos. Maliban na lang sa mga last few hundred years, naka-imbento na walang Diyos. Kahit naman noon, meron na nagsasabi walang Diyos. Pero pagdating sa analysis, pagdating sa logic, babalik ka pa rin sa mas madaling maniwala na may Diyos kesa walang Diyos. No? Kausap ko na po, dami ko nang nakausap niyan. Akala nila may konting nabasa lang ay marunong na sila na tingin nila walang Diyos. May isang estudyante pa ako. Sinabi pa na, di ba may Big Bang Theory na? Alam mo yung Big Bang, ang kinasimulan daw ng mundo ay isang pagsabog. Kaya nagkaroon po ng mga planeta. No? Eko, so ano nangyari bago nun? Kasi ang science may cause. Ang physics may cause. Mananatili sa isang lugar ang isang bagay hanggat meron force na gumalaw noon. So ano yung force na nag-create ng boom? So kung ganon, naniniwala ka rin pala sa milagro eh. Ano nangyari yon? Walang pinanggalingan? Saan galing ang tao? Sa unggoy daw. Mas malayo pa yon. Isang cell. Sa kung saan nagsimula yung isang cell? Sino nagbigay buhay niyan? At alam mo, para lang mabuhay ang isang cell sa isang planeta, perfect condition. Perfect. Tamang-tama yung oxygen. Tamang-tama lahat yung light. Tamang-tama yung liwanag. Tamang-tama lahat. Oh. So, bago nun, saan nagsimula yun? So, marami kang hindi masagot. Sabi ko, mas practical na maniwala na may lumikha. Sabi ko, yung bang upuan, inuupuan mo, may lumikha ba niyan? Ano tingin niyo? Hindi, talagang nangyari lang yan. Na may malambot na upuan, na hindi, naisip ng tao gawin yan sa mga linikhanan ng Diyos. Ang tao kaya lang lumikha galing sa linikha ng Diyos. Hindi tayo pwede lumikha na galing sa wala. Anong mas madaling isipin? May taong gumawa niyan o nangyari na lang? Na pare-pareho pa yung itsura. Tama? Kaya sinasabi dito, kahit noon pa, ay sa kailaliman ng puso, kahit yung ibang nagyayabang na nagsasabing walang Diyos, sa loob-loob, naniniwala. Sabi nga po ng isang sundalo, naalala niyo yung World War I, yung tinatawag na trenches, yung naguhukay sila, tapos doon sila nagtatago. Tapos yung linyang yan, puprotektahan nila yan para hindi makaabante yung kalaban. Sa kabila, naguhukay din, trench. Tawag doon trench. Yung naka-ready yung baril nila, nakahiga sila doon, doon sila nagluluto, kumakain. Pag may pasabog na darating, tatago lang sila. Tapos sa gitna nung dalawang trench na yun, yun yung kalaban, nandito yung kalaban. Sa gitna nandun, madaming barbed wire, maraming mga hukay. Sabi ng iba, pag nasa trench ka, wala daw atheist sa trench. Lahat daw nananalangin. May isa po kong profesor sa UP. UP ako, no? LB. Ang UP-LB. Mas maraming nare-recruit dyan dati, mamundok kesa sa Diliman. No? So meron akong profesor doon. Hindi naniniwala sa Diyos. Estudyante po ako noon, nung Lumindol. Naalala niyo yung Lumindol, yung Baguio at Nueva Ecija sabay. 91 yata yun. Hayat. Yung, hindi ko makalimutan kasi yung buong building naguho sa Baguio. At hindi ko makalimutan yung mga lumang struktura sa Baguio, nakatayo pa rin. Yung bago, nagbumagsak. Kung may problema yata yung engineering natin sa mga bago. Pero, Sabi po nung nagkalindol, sobrang lakas po ah. Sobrang lakas. Na yung professor na yon, pagkalabas niya, alam mo yung unang sinabi niya? Siguro pinaparusahan tayo ng Diyos. Kala ko hindi ka naniniwala sa Diyos. May galing lang po mga astronaut nag-ano sa space. Nababalitaan niyo ba yun? Nakabalik na. Yung isa nga nung nakita niya, yung isang may suot na cross na alala niya lang yung Panginoon. Kasi nung nandun siya, kita niya yung kagandahan ng linikha ng Diyos. Sabi niya rin, kung sa trench, sa gera, walang atheist, anong atheist yung hindi naniniwala na may Diyos? Wala din astronaut na magsasabing walang Diyos pag nandun ka na. May isa pong nakwento si John MacArthur. Isa pong nag-rebelde sa Diyos. Ayaw maniwalang may Diyos. Nagpakasama sa kanyang kabaklaan. Buhay na rebelde. So alam mo naman, panahon na marami nagkakasakit na AIDS, tas namamatay. Wala pang gamot, no? So humingi ng bisita. Binisita naman siya nung Pastor John. Tapos tinanong siya, what can I do to be saved? Buhay na napakatagal, hindi naniniwala daw sa Diyos. Ano, bakit yung iba hindi naniniwala? Gusto magkasala. Ayaw nilang may nagbabawal sa kanila. No? Kaya, balik tayo sa pag-aral kasi konektado lahat ng kinuwento ko sa inyo, no? Yung isa nasa introduction, yung isa pag-aaralan natin. Doon tayo sa verse 24, no? Kung babasahin nyo uli yung 23, alam nilang may Diyos, pero nagkaroon ng kadiliman ang kanilang puso at isi. Tapos sumamba sila sa tao, sa ibon, sa hayop, tapos yung mga gumagapang. Ano? Pababa ng pababa, ano? Dahil dito, yung sabing dahil dito, pwedeng yung buong konteksto mula verse 18 o yung katatapos lang. Pag sinabi naman ganun, pwedeng yun o abot doon. Pareho ay pwedeng tama po. Verse 24, dahil dito ay sa karumihan ng mga pitan ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila nang puri ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Yung isang pananaw, pag nakita ka ng mga taong lubog sa perversion o sexual na kasalanan. Kasi ang plano ng Diyos mula sa Genesis, yung mag-asawa lang ang dapat. Ang dapat ay magkaroon ng sexual na relationship. Yan ang plano ng Diyos. Paglabas dyan, that's a perversion. Pero mas malala pa yung nangyari. Ang isang pananaw ay talagang sadya nila silang nagkakasala. Tama po yan. Naalala ko si Pharaoh. Naalala niyo si Pharaoh? Nung nag-aaral tayo nung Exodus. Sinabi sa salita ng Diyos, nagmatigas ng puso si Pharaoh. Tama? Pagkatapos ng ilang chapter, iba na yung panunulat. Pinatigas ng Diyos ang puso ni Pharaoh. Husga na yun. Simula, siya ang matigas. Pero pagkailang hinayaan ng Diyos na tuloy-tuloy na siya doon. So may pag nakita ka nagkakasala na ayaw tumigil, walang takot na, natural na sa kanila. Ito yung nakakatakot, no? Nagsimula ang katigasan ng puso, pero pag hinusgahan ng Diyos yan, hindi niya na mapigil. Hinayaan na. Kaya hanggat may konsensya pa, hanggat may takot pa, dapat may takot sa Diyos. Magpakumbaba. May tinatawag na brokenness. Ano yon? Basag na puso, parang. Talagang humihingi ng tawad sa Diyos. Na totoo. totoong pag-amin ng kasalanan. Grabe to, no? Ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Tandaan natin, balik tayo, ang hindi pagkilala sa lumikha ng ating Diyos at hindi, naalala nyo, nagbigay ng galang, honor at pasasalamat sa Kanya ay humahantong sa walang saysay na isip at madilim na puso. Ipinapakita rin ni Pablo o ni Paul, Apostle Paul, na humahantong ito sa paglapastangan sa katawan sa pamamagitan ng sexual na kasalanan. Ayan. Pag lumalabla ang isang syudad sa kasalanan, malinaw na hinuhusgahan ng Diyos yan. Bakit? Husga yan eh, kasi lalala ang syudad na yan hanggat sila mismo sa sarili nila magpababagsak ng syudad na yan. Naalala niyo po yung Roma? Roma ito, sinusulatan mga taga-Roma. Grabe yung kasalanan doon. Sabi ng iba, walang tumalo sa Roma na ibang mga kaharian. Walang mga lupo ng mga sundalo ang tumalo sa Roma. Nung huli na lang. Pero wala na talagang laban. Wala nang ilalaban. Ano ang nagpabagsak sa Roma? Kahalayan. The love of pleasure. Dati, grabe yung training nila sa mga sundalo. Maganda yung honor system nila. Pero yung mismong syudad, yung mga senador, yung mga emperador, pababa ng pababa ng pababa ng pababa. Alam nyo, nung last part ng Rome, meron kasi sila ng mga gladiator, di ba, naglalaban. Wala na silang makain. Hindi pa rin nila kayang bitawan yung entertainment. Kailangan may lumaban pa rin, kahit gutom na sila. Grabe. Ngayon parang ganun eh. Imbis na magtrabaho, may entertainment kasi sa cellphone. Ayaw na magtrabaho. Mas maraming oras na pupunta doon. Nakakatakot yan. Kaya kailangan may disiplina pa rin. Amen ba? Ano pa? Alam mo ba kung sinong namatay na gladiator, yung mandirigma doon sa arena? Parang boxing pero may patayan talaga. Kung sinong mamatay, unahan sila para bilhin yung bangkay para lutuin nila. E ang Roma, maraming Diyos-Diyosan at kahalayan. Sexual immorality. At mapapansin yung konektado yung dalawa sa Old Testament, pati dito sa New Testament, pati yung panunulat ni Pablo, parang yung iba nga, paano ma-explain yung hindi naniniwala sa Diyos? Idolatry pa ba yun? Diyos-Diyosan, pinaliwanag natin, kahit anong pinapahalagahan mo na mas mababa sa Diyos, yan ang simula ng idolatry. Kasi mas mahalaga sa yung trabaho mo, yan ang Diyos mo. Mas mahalaga sa iyo ibang tao o yung pananaw ng ibang tao sa iyo, reputasyon mo, eh yan ang Diyos mo. Ang cellphone, pwedeng Diyos din. Hindi ako yun, ha? Pinatay ko yung sound ko, eh. So, inulit ni Pablo, punta tayo sa verse 25, sapagkat pinalitan nila, ito naman ay pag-ulit lamang ni Pablo, kasi ganun yung pagsulat ni Pablo, eh. May sasabihin siya, tapos isang cycle uli. Pero, papunta ng papunta sa detalye. Nakita niyo yung structure? Nakadisenyo yan, no? Una, general, tapos babalik sa A, B, pero A, general, A, mas may detalye na, B, mas may detalye na. Ibig sabihin, yung sinabi niya nung una, sinabi lahat ng kalikuan at kasamaan. Di ba, general? Papunta na siya doon sa specific. So, ito inuulit niya uli sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan? Na mas mahalaga yung mga linikha ng Diyos. Yun ang sinasamba nila. At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Siya nawa. Yan palang ang siya nawa, amen din yan. No? Siya nawa? Hindi tayo sana eh. No? Amen na lang. Amen? No? Sa English kasi, ito po ay

Oh Lord. Naalala niyo yung gano'n? Nagpapaganoon ba kayo? Pag minsan, ano ba itong nangyayari? Lord. Lord, praise God. Dati, pag may hindi magandang balita, no, ano, mga bros, nagmumura tayo. Tama ba? Pati pala, sa Bicol pala, pati mga sis nagmumura. Magagaling magmura din dito. Eh, no? So, nagmumura tayo. Ang mura natin, patungkol kung ano, no? Imbis na magmura, like, paano ko ba ito palitan? Kasi nung naging Christian ako, alam mo, dala-dala mo pa rin, hindi kagad nawala. Sabi ko, Lord, kailangan palitan ko to. So, imbis na, sabi ko na lang, praise the Lord. Pipa rin ang simula. You know? Praise God. No, kasi nakakalma din ako kahit papano. Pag tumungo na ako sa Lord, yung galit ko na, ano eh, na nakokontrol eh. Tapos isa pa, gamit ko, thank you Lord. Sa lahat ng pagsubok, salamat Lord. Ayan. Tapos, magiging totoo na. Ay, thank you Lord. Okay. Kalmado na eh. Si Pablo parang nanginginig. Tingin ko, ano na si kakasulat niya dito. Ay, purihin ang Panginoon. Parang ganun na lang eh. Ito yung basa ko sa mood nung kanyang pagsulat. No? Alam mo, pinalitan, sinasamba yung nilalang kesa sa lumalang. Ay, nako. Praise the Lord. Siya nawa. Oh. Amen? No, kaya huwag kayong mag-alala. Tuwing naalala ko kayo, ang sinasabi ko, praise God. Amen. Hallelujah. Opo, kasi po, una, ako'y makasalanan din na humingi ng tawad sa Diyos. Minsan iba lang yung kasalanan. Nauna lang minsan tayo mag-mature, pero dapat may tiyaga ako sa nag-grow pa rin kay Lord. Kaya papaalala ko rin sa sarili ko na, praise God, lahat tayo hinuhubog ng Lord. Praise God, may pagkakataon na pwede namin mag-correct one another, ituwid namin ang bawat isa. Praise God. Pero never yung dapat, yung, eh ikaw kasi eh. No, dapat, alam mo, tayong makakasalanan, kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan magpakatuwid tayo, at kung tayo may mali, aminin po natin. No? Siya nga? Siya nawa? Sagutin niyo naman ako, siya nawa. Para Tagalog service talaga. No? Hindi, pwede rin naman yung amen. Now, punta na tayo sa huling dalawang verses. Verse 26 at 27. Walang pitagang kahalayan. Inulit na naman ni Pablo yan. Inuulit niya eh. Pero mas may detalye. Di ba? Mas nagiging specific. Yan ang isang style ni Pablo. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niya o nalalaban sa katutubo. Ano, kalalim naman. Pinalitan ng mga babae ang natural. Malinaw? Ano yung natural? Babae at lalaki. Genesis pa yan eh. Tapos, sinabihan si ni Lord, magpakarami kayo. Go and multiply. That's the natural. No. Noon pa, may ganito na. Pero mas pinalalala kasi ngayon po, pinaglalaban na ito'y normal, tapos sa maliliit na bata, tinuturo na yan. No. Meron pang provision ng ibang gobyerno na magpa-opera, magpapalit. Sobrang bata pa kayo yung iba nung naging matanda na pinagsisisihan. Kasi dapat pag-iisipan ng husto yan. Ito po yung LGBTQ plus plus plus. No? QRXTUBWXYC. Nandito na po sa Biblia. Verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki.

0: lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Hinahayaan, binibigay sila ng Diyos sa kasamaan sapagkat sila mismo nag-iipon sa araw ng paghuhukom, last day of judgment. Sila nag-iipon din ng kanilang mga penalty. Diba? Pag ang criminal, hinayaan mo, tapos nahuli siya sa dami niyang krimen, yung ginawang krimen, ay mas matindi yung hatol sa kanya. Mas matinding sentensya. So parang ganito din to. Hinayaan sila. Tandaan natin na dahil sa kanilang pag-iwan sa Diyos, sila ay hinatulan ng Diyos. Ang puot kasi, salitang puot, hindi literal. Para kay Pablo, ang gamit niya sa puot, hindi yan literal na yung galit na hindi mapigilan ng Panginoon. Hindi yun. Ang puot ng Diyos ay kadalasan pag si Pablo ang gumamit niyan, ito po ay yung hustisya ng Diyos. Yung sentensya ng Diyos sa mali. No? So ang society noon pa sa Roma hanggang ngayon, sinasabi normal lang yan. Hindi po normal nga. Kasi ito ay pagka-rebelde sa Diyos. Ang hindi pagsamba sa Diyos, hindi pagbigay sa Kanya ng karangalan, hindi pagbigay ng pasasalamat sa Diyos, at hindi pag-aasawa ng lalaki at babae at para lumikha ng mga anak, yun ang natural. Ang sinasabi ni Pablo, na wala sila sa natural. Kasi ang dapat natural, sambahin ang lumikha. Hindi yung nilikha. Ganon din ang mga tao, hindi na natural na dapat ang utos ng Diyos, babae, lalaki, magpakarami kasi punuin nyo ang sanlibutan. Hindi rin nila ginagawa sapagkat lalaki na sa lalaki, babae sa babae. Ito po ay spiritual na bagay. Ngunit sa pangsyudad, mahalaga din ito. Bakit kaya inutos ng Panginoon na magkaanak at magparami? Bakit kaya? Kung titignan mo, sabi, take dominion. Ibig sabihin, alagaan nyo yung buong mundo. Kailangan mag-spread. No? Para maalagaan yung nilikha ng Diyos. Sino mag-aalaga? Tao. Yan ang plano ng Diyos. Sabi naman ng iba, 8 billion na tayo. Sobrang dami na. Tama na. Huwag na kayong magkaanak. Sa totoo lang po, kasha ang 8 billion sa isang estado lang ng US, sa Texas. Tabi-tabi, may isang ano pa. 8 billion, gawin mo yung mathematics, yung mahilig sa math, kasha. Maluwag pa ang mundo. Sumakay ka lang sa eroplano, mahilig lang tayong magkumpul. Kaya pag may nagkasunog, tabi-tabi din, ano? Opo, itong may building akong katabi. May ano, pag may sunog dyan, saan yung sunog? No, saan ba yan? Kasi magkakadikit tayo. Subukan niya po sa eroplano, tingin-tingin kayo sa baba, ang luwag ng mundo. Tama? Mahilig kasi tayo na dito ka na lang tumira diyan sa malapit. Ayun. Tsiksikan na po tayo. Bakit ko sinasabi 'to? Kasi isipin mo kung kalahati ng mundo ay lalaki sa lalaki, babae sa babae ang nagpapakasal. Paano na 'yung sunod na henerasyon? Alam mo na may problema na 'yung ibang bansa kasi hindi na nila mabayaran 'yung pensyon ng matatanda. Bakit? Kulang na yung mas batang nagtatrabaho. No? Biro mo may ilang lugar, pinamimbigay na yung bahay. Hindi po ako nagbibiro. Pinamimigay na yung mga bahay kasi wala nang nagmana. Ano pong pwede gawin ng mga Pilipino? Magpadami at angkinin yung mga bahay sa buong mundo. Hindi, tama din naman na i-budget mo kung ano yung kaya mo. Pero minsan akala mo hindi mo kaya, kaya mo naman pala. No. Pero ang hindi tama ay, sabi, go and multiply. Kaya sabi ko sa mga anak ko, multiply ha. Kasi pag nag-asawa ka, isa lang anak mo, hindi multiply yon. Negative yon. Bakit negative? O, pag nawala na sila, yung kapalit nila, isa lang. O, kung dalawa, hindi pa rin multiply yon. Addition lang yon. Kung nawala yung dalawa, dalawa lang yung pumalit. Kung tatlo, multiply ng 1.5, di ba? Pag tatlo. Pag alis mo, may 1.5 na natira. Kaya po yung mga may anak na tatlo at marami, praise God. Sumunod po kayo sa Genesis 1. Yung kakaunti, pwede pa naman mag-ampon hanggat kaya mo pa. Marami naman mga bata dyan na mukhang kailangan ng tulong at matututunan mo rin mahalin. Pero, sorry, sideline yon, wala yon sa usapan ngayon. No? No, pwedeng ano lang yon, side comment. Ang side comment na yon, bakit mahalagang isundin natin ang utos ng Diyos? Kasi hindi lamang pang-espiritual yan, pang-syudad din yan, at pang-kalikasan din yan. Pino mo yung mga bansa na nagsabi, tag-iisang anak lang kayo, ngayon nagsisisi. Ngayon pinipilit yung mga tauhan nila. May incentive ba? No, kung hapon ka, grabe yung incentive mo magkaanak. May tulong talagang bibigay ng gobyerno. Yun nga lang sa atin, kahit walang tulong, sige-sige pa rin tayo. Kaya po, ayon sa salita ng Diyos, ang homosexuality or lesbianism ay isa pong pagrebelde sa Diyos. Pero pag hindi magsisi ang isang tao, mas lalong didilim yan. Pababa yan eh. Spiral. Itong inaano natin ito, spiral. Pababa ng pababa yan. Oo. At tatalakayin pa natin yung ibang mga kasalanan. Pero ito po, napakahalaga na ma-discuss po natin. Oo. So anong gagawin po natin? Manalangin tayo sapagkat kabaluktoran na ng pag-iisip eh. At sana hindi mangyari dito. Kagaya nangyari sa ibang estado sa US. Hindi naman sa lahat ha? Hindi naman sa lahat. May iba, pwede ang lalaki, basta nag-identify ka na ako, pakiramdam ko, babae ako, pwede pumasok sa CR ng mga babae. At may nangyari ng paggagahasa. Kaya mali, baluktot eh. Kung ikaw ay policy maker, ang pinakamaayusin yung ginagawa ng iba sa Pilipinas. Lagyan na lang ng pangatlo kung gusto nila. No? Pero huwag papapasukin sa mga babae ang biological na lalaki. No? Pati sa sports, para daw hindi mag-discriminate. Talagang kabaluktoran, baluktot na yung pag-iisip. Biro mo, MMA, may isang tinamaan daw ang ulo, delikado. Iba tumira ang lalaki, iba yung pagkagawa ng Panginoon. Talagang ginawa ang lalaki para mong digma. Hindi naman yun ang layunin, pero yan ang nagiging profesyon, no? Kasi mas kayang tumanggap ng parusa. Kaya ang sumpa sa lalaki ay sa labas ka magtrabaho, yung mahirap na trabaho. Oh. Wala na, kalokohan na po. Ngayon, medyo nababaliktad na sa ibang mga lugar. At sana maayos po yun. Pero balik po tayo sa kinikwento ni Pablo. Kaya kailangan tayo manampalataya kasi doon makukuha natin yung katuwiran ng Diyos. Kasi kung manampalataya tayo, baliktad, yung kabaliktaran hindi natin matatanggap yung puot ng Diyos. May puot ng Diyos na laban sa lahat ng kasalanan. Kasama tayo doon, maliban na lang, yung verse 17, may apply muna natin, na tayo yung nagiging matuwid sa Kanya kung talagang tunay tayong nananampalataya sa Kanya. Ang tanong ay kung totoo ba? Kasi yung iba, hindi totoo yung pananampalataya. Hindi sa puso. Talaga, hindi buong puso at buong isip. Kaya yan ang tanong sa akin, tunay ba ang pananampalataya ko? O hindi totoo? Ay ako'y kailangan lang kasing sumama sa church. O takot ako sa impyerno. Tama naman, dapat matakot ka naman. Pero ang tunay na pananampalataya ay nakikilala mo ang Diyos, sino si Kristo, ang Kanyang ginawa sa krus at Kanyang muling pagkabuhay. Pinagkakatiwala mo ang iyong isip at puso, ang mga desisyon mo sa Kanya at sa Kanyang salita. Imbis na magtiwala sa sarili mong isip, sa Kanya ka nagtitiwala. Malinaw po. Kapunta tayo sa pagsasabuhay. Ang tanging pag-asa natin ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Kaya nananampalataya tayo dahil ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi po pwede sabihin ako'y nananampalataya pero may kabaklaan ako. Hindi, kailang pagsisihan mo yun? Kailang pagsisihan mo yun? Baliktad yun eh, baliktad. No, doon i-discuss yan ni Pablo, dahil ba sa biyaya, patuloy tayo sa kasalanan? Sabi niya, sa Roma 6, hindi ganun. Hindi ganun mag-isip. Kung tunay na nananampalataya tayo, pagsisisihan natin ang mga kasalanan natin at tatalikuran. Ibig sabihin na magsisipo, hindi lang yung sorry Lord. Tatalikuran po. Number two, dapat natin maintindihan na hinahatulan ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng hahayaan sila sa idolatria at kabuktutan, perversion. No, yung hindi ginagawa yung natural. Ano yung natural? Ang pagsamba sa lumikha kaysa sa nilikha. Sunod, ang sexual naman ay yung pag-aasawa ng babae sa lalaki, lalaki sa babae. Hindi babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kung ipapangaral natin ang tama at natural, sambahin ng Diyos at igalang ang relasyon ng lalaki at babae bilang mag-asawa. Number three, hindi natin ikinakaya ang Ebanghelyo. Balik tayo doon. Sinabi ni Pablo, hindi ko kinakaya ang Ebanghelyo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. No, ng Hudyo at ng Hentil. Kasama tayo sa Hentil. At ano pa? Na ang matuwid ay nabubuhay na may pananampalataya. Kasi sinabi niya, hindi ko kinakahiya pagkasabi niya, no, dahil ang puot ng Diyos. So bakit natin hindi ikakahiya ang Ebanghelyo? Dahil yung puot ng Diyos ay laban na sa mga kasamaan. Praise God. God is good. Amen? Siya nawa? May bago tayong pauso. Ano? Dito naman po yung ating tula. No, sa pagtulong ni Brother Nick Susmeña, tiga San Pablo, siya'y tumulong sa atin mag-translate. Kahalayan at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibinigay sila ng Diyos, ang hatol ay lubos. Sa Diyos ang pagtanggi, sa puso nila'y tagos. Ang katotohanan, ginawang kasinungalingan. Sila nga'y inilaan sa kahalayan ng laman. Kahalayan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga karumal-dumal matitinding kasalanan. Parusang ang dahilan, rebelyon sa may lalang. Puot ng Diyos ang laan at di matatakasan. Nagrebelding madla sa idolo, nagpatirapa. larawan ng mga gawa, di hamak na mababa. Sa pitan ng laman, puso'y napuno ng kahalayan. Mababae at lalaki man, nauwi sa kabulukan. Sa natural na paraan, lumayo na ng tuluyan. Sensual na kasalanan, pangkaraniwan na lang. Lalaki, kapwa, lalaki. Babae sa kapwa, babae. Sa parusa, di malilibre, impyerno ang huling biyahe. Ang katotohanan, ang tunay na kanlungan. Ang kapahingahan, tiyak, masusumpungan. Ang Diyos ang may likha, di ito maitatatwa. Mangmang di maniwala, malayo sa biyaya. Tayong lahat. Siya nawa. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, aming Diyos, sa kalinawan, na pagwala sa pananampalataya, ito ang hantungan. Ang tunay na pananampalataya ay iniligtas mo sa kaparusahan, ngunit pati sa pamumuhay sa kasalanan. Ngunit inaamin namin na kami natutukso pa rin. At yan naman ay sinabi din ng iyong salita. Lalabanan namin ang mga tukso hanggat narito kami. Ngunit sa biyaya mo at sa aming samahan ay natutuwid namin ang bawat isa. At kailangan po namin ang panalangin ng bawat isa at yung tinatawag na accountability sa bawat isa. Ngunit higit sa lahat, ang tamang pananaw namin, pagtingin sa iyo, na Diyos na makapangyarihan, lumalang ng lahat. At kami nagpapasakop, nagpapakumbaba sa iyo. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, Amen.
1: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dwaywi.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

0: Kuryente, 1.5, Tubig, 400, Gatas ni Kiko, 1.2, Maintenance niya, 850. Naku, Jun, kulang ang budget natin ngayong buwan.
1: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
0: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo, may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan?

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, Jun. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. Jun, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka nalang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, pag-ingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-crib ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
4: Oo naman po kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
7: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world

0: and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
1: Sa mahigit pitong dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radio at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na rin maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo.
2: Ba ay isang pet owner na mayroong napakaklingi at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, Kakarian!
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nakoberto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
6: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di-aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Magandang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Welcome aboard sa special trip edition ng UV Express, the ultimate vibes express, dito lamang sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Ako ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at sobrang saya kong makasama ka sa biyahe natin today. Kung saan ka man ang galing at kung saan ka man papunta, salamat sa pagpili mong makisakay dito sa ating UV Express. Ibang biyahe kapag special trip edition ka Express Mate. Hindi ito basta regular na sakay. Ito yung mga biyahe na medyo mas mabagal ang takbo natin. Mas malalim ang hinga at mas may espasyo para makinig. Sa musika, sa sarili at sa mga bagay na madalas nating nilalampasan lang. Maybe galing ka sa isang linggong sobrang busy. Maybe pagod ang katawan mo. O magulo ang isip mo. Or maybe okay ka lang naman. Gusto mo lang ng magandang tugtog habang nagpapahinga. Ano man ang dala mo ngayon, welcome ka dito. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang maging handa. Ngayong special trip edition, sasamahan natin ang biyaheng ito ng mga awiting nagbibigay kapahingahan, nagbibigay lakas, at nagbibigay paalala. Mga kantang pwedeng pakinggan ng tahimik o sabayan habang nag-iisip. Minsan kasi ka-Express Mate, hindi natin kailangan ng sagot agad. Minsan sapat na ang paglalaan ng oras para makaramdam at makinig. Kung may gusto kang marinig na kanta o may message kang gusto mong iparating, bukas ang linya natin sa ating contact number 0998-843-0573. Kasama ka sa biyaheng ito ka-Express Mate. So, relax ka lang. Let go of the rush. Let the music do its work. Kaya di ko na po patatagalin pa ang biyahe natin ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit? Apo, ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters, tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala, dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala, dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY-FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Kay Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka Express Mate. Hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.

0: high.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Magandang magandang gabi po sa lahat ng nariyan sa FB Live, sa YouTube, sa Instagram, at sa lahat na nakikinig sa radio na live ngayon. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Kayong muli po ay nakikinig at nanonood. Ito po ang FBC Bicol 104.3 The Way FM. So kaming muli ang inyong makakasama dito sa Tanglaw sa gabing ito. Ako po si Pastora Gigi Daysog.
1: At ako naman po si Joey Springer.
0: So kaming muli ang inyong makakasama. At tugligo naman talaga kami ang inyong nakakasama. Yung magandang gabi po. Sige. At sa ating kapatid na Sister Joey ang magbabahagi po.
1: Ayan. Ang tema natin ngayon ay napapanahon. Title natin, First Commandment with a Promise. At ito'y matatagpuan sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 3. Ito ay Apostle po, si Apostle Paul, pig-elaborate niya by commanding children to honor the parents, their parents. Sabi dito sa verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And verse 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. And verse 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ano po ang meaning? Una is ipaabot ng Ephesians 6:1-3 na ito. This verse is a direct command from the Apostle Paul instructing children to listen to and respect their parents, establishing that honoring earthly authority is a fundamental moral duty and the way to serve Christ. Generally, ina-address natin to sa mga young people natin ngayon still living in the house or home under their parents' care and provision or guidance. Dahil sa mga napapanood natin ngayon, yung ating mga kabataan, nakakalungkot yung mga viral ngayon. Ano, Pastora G?
0: Mm-hmm.
1: Yan, nakikita natin mga nawawala na ng banal na takot, na ganun na katindi ang mga
0: kaisipan,
1: yung mga nagagawa nila, no? Ano ang nangyayari o mangyayari pag disobey natin yung ating magulang, mga kabataan, mga nakikinig ngayon? Anong pwedeng mangyari sa ating pagsuway, sa ating mga magulang? Mayroon mga consequences yan. Sabi dito, the consequences for disobeying or dishonoring your parents, yan ay mahigpit ang biblical consequences sa Old Testament. Ang unang-una dyan, yung spiritual separation, loss of blessing. Yan, yung noon may physical or capital punishment. Noong panahon ni Moses, yung Mosaic Law, yung mga rebellious, incorrigible children na nahaharap or their face severe civil penalties dun sa mga pagkakamali nila. Ang example dyan ay yung Deuteronomy chapter 21 verse 18 to 21 states that a stubborn son who refused to listen to parental discipline could be brought to the city elders and stoned to death. Mahigpit, no? Nung parusa. Imagine mo na yung pasaway na anak dadalhin doon sa matatanda sa bayan at ihaharap ng magulang sa matatanda at bibigyan siya ng parusa, yung punishment. Ito, para maintindihan natin, basahin natin itong Deuteronomy. Maganda to. Sabi dito, kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama, unang tinig ng kanyang ina, ay bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila at hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok at kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik na ayaw niyang dinggin ang aming tinig siya'y may masamang pamumuhay at manglalasing. Ano yung parusa at babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay gayon mo? Aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig ng buong Israel at matatakot. Napakalungkot ang tindi ng parusa. Pero ngayon, may grace na ang Lord. Diba? Hindi natin pwede itong i-apply ngayon. Kasi meron tayong batas. Oo. Ganon din sa Leviticus chapter 20 verse 10. Sapagkat bawat isa na lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatay na walang pagsala. Kanyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina, mabububo ang kanyang dugo sa kanya. Parang kamatayan yung pag-dishonor and disrespect, no? Dun sa Old Testament. Pero ngayon, nandyan yung grace ng Lord. Kaya nagkaroon ng mga batas tayo para doon sa mga
0: grabing bata. Biyaya naman.
1: Oo, grabing biyaya naman. Nasubrahan yung biyaya ngayon. Pero mayroong kaakibat ito. Itong Ephesians na ito, chapter 6 verse 1 to 3, may kaakibat ito na command ng Lord sa mga parents. Ano ba ito? Sabi dito sa verse 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin nung huwag ipamungkahi sa galit? Ibig sabihin, may pinagmumulan din. May rason bakit nagkakaganon minsan yung ating mga anak. Ano yun? Yung example, yung mga favoritism. Diba? Pag ilan yung mga anak mo, mayroong minatatangi na isa. O yan. Yung unfair comparison. Minsan, kinukumpara si ate doon sa bunso o yung sa gitna. Ano pa? Being over-controlling. Masyado mong kinukontrol yung anak mo.
0: Hindi bibigyan ng kalayaan.
1: Yun, wala din silang kalayaan.
0: Parang parents ng batas.
1: Yun, using excessive unreasonable discipline. Minsan sobra din tayong magdisiplina. Yan. Sabi dito sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ayan, anong sabi? Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Yung responsibilidad ng magulang. Turuan. At pag tumanda na siya, hindi siya mahihiwalay. Kaya mapalad tayo kasi ako na disiplina ng magulang. Yung disiplina noon, hindi mo pwedeng i-apply ngayon. Ano, Pastor Raji? Ano yung mga sawi at aral? Sabi dito, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ano yung nurture na to? Building a child character, skills, emotional health, so they can live a life pleasing to God. Kailangan ma-build up natin yung character ng anak natin para hindi tayo mapulaan. Kasi pag sinabi ng kapitbahay mo, ang pangit ng ugali nitong anak mo, nagre-reflect sa magulang. Lahat ng ginagawa ng anak natin, minsan nagre-reflect yan palagi sa magulang. Paano ba natin,
0: family,
1: oo, pinalaki yung anak natin, bakit nagkakaganito? Unang-una sa ngayon, aside ng nakikita sa magulang, impluensya ng kapaligiran, ng social media. Ano pa? Ano yung admonition? Correcting and encouraging children with words using the teachings, values, and grace of Christ. Ayan, may kailangan kinukorek. Ini-encourage natin yung anak natin. Hindi palaging punishment. Oo.
0: Hindi palagi pwedeng puro galit.
1: Papaalala. Dahil dyan, mayroong promise ang Lord sa Ephesians 6:3. Tulad na binasa natin kanina. Anong sabi? Ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa o magkakaroon ka ng liblong life on earth.
0: Promise.
1: Yan yung promise ng Lord. Sa mga anak ngayon na nakikinig, maging masunurin sa magulang upang humaba ang buhay. Yan. Sana napagpala po tayo.
0: Sana naging na yung mensaheng ito at na napapanahon. So, ayan po higit sa mga unang-una po sa mga magulang. Na walang problema magdisiplina. Kasi 'yun ang sabi sa Biblia, kailangan nga ng rad paluin. Pero sa ngayon bawal nga po 'yun. So habang lagi natin tatandaan mga magulang, kung pinapagalitan natin yung mga anak natin, ay katapos ipaliwanag natin kung bakit natin sinaway, bakit kailangan natin sinabihan sila ng ganun. Ako lumaki yung mga anak ko, puro lalaki. Laging sinasabi ko sa kanila, bakit kita napagalitan? Yan, ipapaunawa natin, kasi yung sobrang disiplina, hindi rin maganda. Sabi nga kanina, sobrang higpit din, hindi pwede. Kaya kailangan medyo tamang-tama lang. Eh lalo na ngayon, lalo na sa paghahawak ng mga gadget, medyo higpitan natin ng konti yung ating mga anak. Kasi doon talaga po, yan,
1: yung influence.
0: Nai-influensyan. Kaya tayo mga magulang, maging mapagbantay tayo, even mga friend ng ating mga anak. So ako mas gusto ko na nasa bahay yung mga kaibigan ng anak ko, kasi nakikilala ko sila at nakikita ko. Kaya ayan po ano, so minsan talaga may mga batang ayaw makinig, pero sabi niya nga, dyan may consequence. Ano?
1: Papaunawa yung consequence niya. Yung parents din, may responsibilidad na ipanalangin natin ang ating mga anak.
0: Kaya tayo bilang mga Kristiyano, wala tayong magagawa kundi ipanalangin sila. Pero talaga yung paghigpit natin, hayaan, hindi gaano dapat. Pero niyan dyan lagi tayo bilang magulang, tulad ng salita ng Diyos na yun na nagpapaalala lagi sa atin. Kaya nga daw palakihin natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nawa po mga parents, excuse, tuloy natin, higit sa lahat po panalangin sa ating mga kabataan ngayon, sa ating mga anak. Yun ang tanging laging nating magagawa, at higit sa lahat, palakihin ang may pagmamahal, kasi nagmumula po yan sa atin. Kung ano tayo, yun ang mga anak natin. Yan po. Sige po, makapakapakinig tayo ng isang awitin.

0: Yan, maraming maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat na sa mga panahon na ito, ang aming mga kabataan, inilalagay, itinatagubili namin sa iyong kamay. Ang bawat pamilya, Panginoon, na ipag-isayin mo si ang bawat pamilya sa isang pag-ibig, ang aming mga kabataan, kagurangnan, gabayan mo at patnubayan mo sila. Lalong-lalo na sa mga nangyayari ngayon, yung mga sobra sa pagbababad sa gadget, Lord, sa pagsasali na kung ano-ano. Lord, we pray na makabataan namin ngayon, O Diyos, patuloy mo silang ingatan, lalo na ang mga magulang na bantayan ang aming mga kabataan upang maturuan sila ng mga dapat nilang gawin, O God. Kaya salamat po sa mga pagkakataon na ito na minsan kami din, na mga lingkod mo, nakakalimutan namin ipanalangin sila, O Diyos. Kaya salamat sa mensahe mo na sila ay maturuan sa kanilang pamilya ng mga dapat gawin at kung kailangan disiplinahin sila, Lord, yung pagdidisiplina na may pagmamahal at pag-ibig, O Diyos. Kaya salamat po muli sa hapon na ito, sa lahat ng nakikinig, sa lahat na nanonood. Salamat sa kanilang mga buhay, O God. Patuloy mo silang samahan at gabayan ang aming mga kabataan sa mga simbahan, Lord. Ang pagkatakot sa iyo ang mag-alab sa puso, kagurangan. Salamat po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Maranasan nila ang kapayapaan at pagpapala mo, Ama. At salamat po sa istasyon na ito na patuloy nagiging instrumento upang patuloy na magbigay kagalakan, magbigay kalakasan upang patuloy ng salita mo, Panginoon, maging gabay namin. Salamat po sa hapon na ito. Pagpalain mo ang the way na ito. And if you be si Bicol, O Lord God, na patuloy pa, Panginoon, magamit hanggang, Lord, marami pang makarinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magbabati kami ng ito. May taga Camarinisor. Magandang gabi, Brother Jeric. Parang gandang gabi sa iyo. At si Pastora Ann Lagreya, o si Pastora Ann po, magandang yeah. gabi, Pastora ito, Ann.
1: Ito, Pastora G, si Esther Faith, she's watching now. Hello, ne, kumusta na? Yeah. From late ito, through FB Live.
0: Okay, magandang gabing gabi, pagpalain po kayo. Lahat sa lahat na nakakapanood ang aming mga
1: pastor.
0: Okay, yung aming mga avid

0: Sinner dyan sa radio. Sister Jocelyn, kalapit lang ng The Way. Magandang-magandang gabi sa'yo. Sister Yet, magandang-magandang gabi sa'yo. At yung lahat na taga Sorsogon, Kumadkad, Pulanggi, dyan sa Banyadero, Daraga, magandang-magandang gabi sa inyong lahat. At lahat po naaabot ng istasyon na ito, ng signal na ito, sa lahat na nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. At dyan sa mga planning po kami, sana sa pag-uwi ko makapagpaalam ako diyan sa munisipyo na makapag ang The Way po pupunta diyan sa Rapu-Rapu poblasyon. Hindi po ko pa alam kung kailan magpapaalam pa tayo. Ayan po. Hintayin niyo kami diyan, mamimigay po ng Biblia. Ayan
1: yes,
0: po
1: si
0: no.
1: Ate Tess, Dumasig.
0: Kahabol.
1: Kahabol.
0: Okay, magandang gabi kay Tita Telma. Na late na siya nakakapanood. Minsan naka-live. Magandang gabi.
1: Taga-subaybay natin sa Batangas.
0: Oh, yung mga taga-Batangas.
1: Ayan.
0: Saan pa ba yung ating mga sa Sorsogon? Na Masbate. Ayan. Yung mga sa FB Live, malayong-malayo nakakarating na tayo sa Maynila, diyan sa Leyte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, ito, huwag niyong kaligtaan, makinig sa amin Lunes hanggang Linggo. Gabi-gabi po yan, alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 po. Ayan, ano? Kaya huwag niyong kalimutan na manood lagi po. Salamat sa aming nakasama sa gabing ito, si Kuya John Don Alfonso, ang aming technician po sa gabing ito. Ayan po, magandang gabi po sa lahat ng aabot dyan sa Puro. Magandang gabi, Kilikaw, Brani Ronnie, magandang gabi kay Sir Bernadette. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. God bless!

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pau dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Job 24. Ta daw tadae magtalaan ang Dios nin panahon sa paghukom. Sarungal daw nin katanusan para sa mga naglilingkod sa iya. Hinihiro nin mga tao ang mga muhon. Tanganing magdakula ang sa indang daga. Hinahabon ninda ang karnero nin ibang tao. Asin inaayon sa mga hayop ninda. Kinukuan ninda ang mga asno kan mga ilo. Asin kinukuan ninda ang baka kan babaeng balo. Sagkod na mabayadan ka ini ang utang. Inuulang ninda ang mga dukha sa siindang mga deserto. Kaya nagtarago gabos ang mga mayong sukat. Arog sa mga lalaw na asno, ang mga dukha nagahanap nin pagkakan sa kalangtadan. Mayo sindanin ibang lugar na makukuahan nin pagkakan para sa siindang kaakian. Kaipuhan makiani sinda sa mga uma na bako ninda. Asin, gumuno nin mga ubas sa ubasan nin mga maraot na tao. Nagkakaturog sinda sa bilog na banggi na mayo nin gubing. Mayo nin tamong para sa lipot. Nadudumog sinda kan ura na minahugpa sa kabukidan. Asin, minapailis sa sirong kan kagapuan. May mga tawong minaagaw kan mga ilo sa ama, sa daghan kan sa indang ina. Kinukuan ninda bilang kabayadaning utang ang mga aki, kan mga mayong sukat. Minalakaw na huba, mayong gubing ang mga dukha. Nagugutom, mantang ang inaning trigo pa sa ninda. Sa mga kaulibahan kan mga maraot, nagigibo sinda ninlana. Nagpupuga sinda kan mga ubas, alagad, nagtitiu sinda ninpaha. Hali sa mga syudad, nag-aagrangay ang mga nalugadan, asin naghihinagdan. Alagad, dai dinadangog nin Dios ang sa indang mga pamibi. May mga tawong minasikwal sa liwanag. Dai ninda iyan nasasabutan, asin dai naglalakaw sa dala na itinutokdo ka iyan. Pagkaaga, minabangon ang paragadan tanganing gadanon ang dukha sa kamayong sukat. Paggabanggi, nakakaagid siya sa sarong mahabon. Ang dalaking paradurog sa bako niyang agom, naghahalat kang pagdiklong. Nagsasabing, mayo nin makakahiling sako, asin tinatahuban ang sa iyang lalawgon. Kung banggi, ang mga parahabon minalaog sa mga harong. Kung aldaw, nagtatago sinda, as in, linilikayan ang liwanag. Hulitaan banggi aldaw para sa indagabos. Katuod sindakan mga kinatatakutan sa kadikluman. Sinasabi mo, inaanod kan bahaan mga maraot. Minamaldisyon ang sa indang kahirasan digdi sa daga. Dai na siya nagtatrabaho sa iyang ubasan. Siring na ang niebe pinapara kan init. Siring manaan para kasala, pinapara sa daga kan mga buhay. Maski ang sadiri niyang ina, dai na nakakagirumdom sa iyang unyan. Kinakakan siya kan mga ulod as in rinurunot siring sa sarong kahoy na napukan. Nangyari iyan, hulita dai niya ginalangan ang mga babaeng balo. As in dai niya nahirakan ang mga babaeng baog. Alagad, rinaraot ning Diyos ang buhay kan mga mapangyari, hulikan sa iyang kapangyarihan. Minahiro ang Diyos as in nagagadan ang tampalasan. Pwedeng tugutan ning Diyos na mabuhay sindang matiwasay? Alagad, ang sa iyang mga mata, nasa pagmasidkan sa indang mga dalan. Ilalangkaw sinda sa halipot na panahon, dangan nawawara. Naluluyo sinda, asin nawawara siring sa mga duot, siring sa uhoy ning trigo na pinotol. Kun ba ko iyan totoo? Si Isay ang mapatunay na nagpuputik ako. Asin si Isay ang makakapahayag na mayo nin kahulugan ang sinasabi ko.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin na ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Ito ang CARE 104.3 The Way FM, suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: lead po sa atin sa panalangin sa umagang ito ay si Kuya Efren Narido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Samahan naman po ninyo ako sa isang panalangin. Manaming banal, salamat naman po Ama sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na kami po ay makalapit po sa iyong banal na presensya sa pamamagitan po ng panalangin. Salamat po Ama sa araw na ito at sa bagong pagkakataon na mararanasan naman namin ang iyong grasya. At naway patuloy mo po Ama na tugunin ang aming mga pangailangan, hindi lang material o physical, kundi lalong-lalo na po ang pagpapala ng iyong salita na magbibigay po sa amin ng kalakasan, ng matibay na pag-asa, at paglalim po ng aming pananampalataya at pagmamahal po sa iyong banal na pangalan. Naway tugunin mo po Ama hindi lang ang pangailangan ng iyong mga lingkod, kundi ganun din po Ama ang mga taong pinili mo upang mamahala po sa aming bansa. Layo mo po sila Ama sa masama. Tulungan mo po sila Ama na magkaroon ng malinaw na kaisipan, malinis na puso upang magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Tulungan mo po sila Ama na magsagawa ng mga batas na tutulong po Ama para sa kaunlaran, para sa kaayusan at kapakanan ng nakararami. Tulungan mo rin po sila Ama na maiwaksi ang mga bagay na magdudulot ng pagkawatak-watak at bigkisin sila sa halip ng pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami. Tulungan mo rin po sila Ama na makita po ang daan na magtataas po sa iyong banal na pangalan at magbibigay po Ama ng mas madaling daan para maipahayag po ang iyong salita sa mga taong gusto mapong maabot. Kaya sa muli Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay mo po sa amin ng pagkakataon na maidulog ang aming hinaing sa banal mong presensya. Patuloy mo po kami tulungan at tumibay po ang aming pananalig sa iyo na ikaw po ang magdudulot ng pagkakaisa, kaayusan at kabutihan dito po sa aming bansa. Salamat po Ama, ito po ay aming idinadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po Kuya Efren for leading us in prayer. Patuloy po tayong manalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong reminder sa amin sa umagang ito. That your blessings always have a greater purpose. Maraming salamat po Panginoon sa iyong grace. Maraming salamat po sa iyong provision for your faithful presence in our lives, Panginoon. Lord, we pray as we go through this day, tulungan niyo kami, Panginoon, not only to receive your blessings with gratitude, but gamitin namin, Panginoon, ito to serve others and glorify your name. Lord, we pray for those who are experiencing struggles today. Siguro nag-struggle financially, nag-struggle emotionally, or spiritually, Panginoon. May your face shine upon them and bring comfort. Bigyan niyo, Panginoon, ng hope. Bigyan niyo ng kalakasan, Panginoon. Lord, we pray for blessing, Panginoon, sa aming mga families. We pray for our churches, our communities, our nation. Nawa, Panginoon, yung goodness that you show us become a testimony that point other people, Panginoon, many people, to Jesus Christ. Lord, turuan niyo kami, tulungan niyo kami, Panginoon, na mambuhay na maging channels of your grace so that your ways may be known throughout the earth and your salvation proclaimed among all people. Lord, we ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus. Amen.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng listeners natin sa umagang ito, sa lahat ng nag-antabay, sa mga nanood sa ating online na social media accounts. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga bumati po sa atin, good morning din po sa inyo. Blessed morning po sa inyo. Anyway po, ito po ang mabungang panalangin at ako po ang inyong lingkod, Pastor Gordel Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing lokal sa araw na ito ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, isang high-end meeting kasama ang mga governors and mayors para sa Ligtas Tigdas 2026 ng Department of Health Bicol isinagawa sa Legazpi City. APSIMO PNP puspusan ang paghahanda para sa seguridad, emergency response para sa ulat sa bayan ni Governor Noel Irosal. Palengke caravan ng SSS naging matagumpay. Governor Noel Irosal binigyang diin ang malaking oportunidad sa Albay sa pagiging investment ready ng mga LGUs. Coastal Cleanup Information Campaign sa pangangalaga ng kalikasan matagumpay na isinagawa sa UAS Albay. At ngayon sa mga detalye, isinagawa kamakailan sa Legazpi City ang LCE Convergence, isang high-end meeting kasama ang mga gobernador at mayors sa buong Bicolandia para sa Ligtas Tigdas 2026 ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Dumalo sa naturang aktibidad ang ilang alkalde mula sa Bicol Region, mga representative ng mga development partners ng ahensya, gaya ng CBC Gabay Bakuna at UNICEF, World Health Organization, at si dating DOH Undersecretary Dr. Eric Tayag bilang isa sa mga keynote speaker. Layunin ang aktibidad na hikayatin ang mga local chief executive na higit pang paigtingin ang immunization program sa kani-kanilang nasasakupan at palakasin ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sa naturang programa.
1: Baretang Bicolandia.
0: Puspusa na ang paghahanda ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa gaganaping ulat sa bayan ni Govern o Gobernador Noel Irosal sa darating na 30 ng Hunyo o bukas sa Albay Astrodome. Sa naganap na pagpupulong na pinangunahan ni APSIMO Department Head Oscar Robert Cristobal, tinalakay ang pag-deploy ng sapat na bilang ng mga tauhan mula sa iba't ibang katuwang na ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at ang maayos na daloy ng trapiko. Itinalaga bilang mga incident commander sina Cyril Nacion mula sa Civil Security Unit at Operations Officer of Legazpi CPS na si Major Hermel G. Napili Jr. upang mamuno sa Unified Command System. Kabilang sa mga puwersang ipapakalat ang sapat na bilang ng command staff, safety officers, operations section, at logistics section personnel at karagdagang specialized units upang ihanda ang buong pasilidad ng Albay Astrodome. Kasama din sa cluster ang mga kapitan ng Barangay ng Banyo at Bagumbayan, Public Safety Office o PSO, at Bureau of Fire Protection o BJM or BFP. Bukod sa PNP at SCU, nakahanda rin ang mga medical personnel at emergency medical services ng Provincial Health Office o PHO upang agad na tumugon sa anumang medical na pangangailangan ng mga bisita. Bukod sa pagpapakalat ng mga tauhan, ipatutupad din ang isang detalyadong traffic flow and o management. Magkakaroon ng one-way traffic flow mula sa tapat ng Mr. DIY patungo sa tanggapan ng APSIMO upang maiwasan ang pagsisikip ng mga sasakyan. Isang one entrance and one exit policy naman ang papairalin para sa mga dadalo upang maayos na mapamahalaan ang dagsa ng tao kung saan ang main door ng Albay Astrodome ay magiging opisyal na drop-off point. Ipapatupad din ang isang 0-0 parking policy sa mismong parking area sa loob ng Astrodome na maliban sa mga SUVs na mga opisyal na ipaparking sa left wing side ng compound. Magtatatag din ang isang Incident Command Post or ICP sa mismong harap ng Albay Astrodome na katabi lamang ng Medical Assistance Area at ng PNP Post. Inaasahang dadaan sa masusing briefing ang lahat ng ide-deploy na tauhan bago ang itinakdang oras ng okasyon mula alauna ng hapon hanggang alas 5 nitong o hapon upang matiyak ang mapayapang aktibidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, naging matagumpay ang isinagawang palengke caravan ng Social Security System o SSS kamakailan sa New Legazpi Public Market, Old Albay, Legazpi City. Mas inilapit ng SSS ang mga pangunahing serbisyo nito sa mga palengke vendor, self-employed individuals na mga informal sector at walk-in clients. Maayos at madaling SSS assurance, member data update, PRN generation, my.sss registration at loan application assistance at iba pang frontline services ang kanilang ipinamahagi. Nagpasalamat naman ang SSS Legazpi City sa Legazpi Market Administrator's Office at lahat ng mga nakiisa upang maging matagumpay ang sinagawang SSS Palengke Caravan. Ayon naman kay SSS Legazpi Public Information Officer Jeanette Toralio Mapa, sa pagkakaisang ito umano ay maihahatid ng mas malapit ang serbisyong may malasakit sa bawat Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, binigyang diin ni Albay Governor Noel E. Rosal na mahalagang maihanda ang mga lokal na pamahalaan ang kanilang mga lugar upang maging kaakibat o kaakit-akit sa mga investor at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa ekonomiya ng lalawigan. Sa isinagawang capacity building training sa pangunguna ng Local Economic Development and Investment Promotions Office o LEDIPO na sa pamamagitan ng Translating Club Aligned Industrial Zones into PEZA Ready Investment Attractives Area, sinabi ni Rosal na ang kaakibat ay o ang aktibidad ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na pamahalaan na maunawaan ang mga kinakailangang hakbang upang makapaghikayat ng mga negosyo at pamunuan o pamumuhunan. Ayon sa gobernador, hindi sapat na maglaan lamang ng lupa para sa industrial utilization. Kailangan ding matiyak na handa ang mga lugar sa iba't ibang aspekto tulad ng sapat na supply ng kuryente, maayos na kalsada, epektibong drainage system at iba pang mahalagang infrastruktura na hinahanap ng mga mamumuhunan. Ipinaliwanag pa ni Rosal na ang pagkakaroon ng mga pangunahing pasilidad at serbisyo ay mahalagang salik sa pagpapasya ng mga kumpanya kung saan nila ilalagay ang kanilang mga investment. Anya, ang maayos na paghahanda ng mga lokal na pamahalaan ay makatutulong upang mapataas ang kumpiyansa ng mga investor at mapabilis ang pagpasok ng mga negosyo sa Albay. Dagdag pa ng gobernador, ang pagsasanay ay nagsisilbing gabay para sa mga lokal na pamahalaan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng mga lugar na maaring maging sentro ng industriya at negosyo sa hinaharap. Dinaluhan ang aktibidad ng mga kinatawan mula sa 16 na LGUs ng Albay, kasama ang opisyal mula sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA, Department of Trade and Industry o DTI, at iba pang katuwang na ehensya sa pagsusulong ng pamumuhunan at pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Matagumpay naman na isinagawa ang magkasunod na aktibidad na nakatuon sa pangkalahatang o pangangalaga ng kalikasan sa Barangay Maramba o Was Albay. Ito ay sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Albay sa pamamagitan ng Environment and Natural Resources Office o ENRO. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Environment Month, isinagawa ang malawakang Coastal Cleanup Drive at Information Education Campaign or IEC sa bayan. Layunin ng naturang inisyatiba na isulong ang wastong pamamahala ng basura o proper waste management at bawasan ang polusyon sa karagatan. Bukod pa dito, patuloy na hinikayat ang aktibong pakikilahok ng mga miyembro ng komunidad sa pagprotekta ng kalikasan. Dinalan ito ng mga residente na mula sa 6 na barangay kabilang na ang Maramba, Naagas, Tapel, Cagmanaba, Badian at Bugtong. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, mas mapapaigting ang pagkakaisa ng komunidad para sa pangangalaga ng kalikasan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamumuno ni Governor Dong Padilla kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na suporta ng pamahalaan upang pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund or LGSF. Sa pakikipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang pondo ay magsisilbing mahalagang katuwang ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga proyekto magpapahusay sa paghahatid ng mga paunahing serbisyo at magpapalakas sa lokal na pag-unlad. Nangako din si Governor Padilla na isusulong ang integridad, transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng LGSF. Tinitiyak din niya na ang bawat proyekto ay may ipapatupad ng walang halong politika at ang benepisyo nito ay direktang mararamdaman ng mga mamamayan, lalo na ng mga nasa laylayan. Sa kasalukuyan ay isinasagawa na ang procurement process upang matiyak ang maagap at maayos na implementasyon ng mga proyekto na inaasang may isasabay sa mga programa ng bawat munisipyo para sa mas koordinado at mas inklusibong pag-unlad ng buong Camarines Norte.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inaasahan na mas magiging handa at ligtas ang mga media practitioners matapos ang tatlong araw na Safety and Security Workshop for Media Practitioners. Ito ay ayon kay Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS Executive Director Under Secretary Jose Torres Jr. Nagpasalamat si Yusek Torres sa PRO 5 o Police Regional Office 5, Philippine Information Agency Bicol at lahat ng lumahok na media personnel sa Bicol sa suporta at aktibong paglahok sa matagumpay na aktibidad na ito. Sa ikatlong araw na nasabing workshop ay pinag-usapan ang patungkol sa psychological first aid and stress management for journalists sa pangunguna ni Dr. Pauline Kimson na isang mind health coach at medical advisor of mental health hour sa Metro Manila. Sa pahayag naman ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa pamamagitan ni PRO 5 Community Police Relations Officer Police Colonel Lito Andaya, nagpapasalamat siya sa patuloy na suporta na ipinamahagi o ipinakita ng bawat lumahok sa nasabing aktibidad. Nagtapos kahapon ang tatlong araw na aktibidad sa Philippine National Police Regional Office 5 na nilahukan ng mga media practitioners sa Bicol Region.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, binabaan ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund or HDMF ang housing loan rates nito sa 4.5% para sa halaga ng mga bahay. Ito ay bilang bahagi ng isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin pa ang abot-kayang pabahay para sa mga pamilya na nasa mas mataas na socialized housing ceiling bilang bahagi ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang abot-kayang home ownership. Sa isang pahayag, sinabi ng Pag-ibig na ang 4.5% interest rate ay para sa mga housing loans or installment payments na higit pa sa socialized housing ceiling na 950,000 pesos para sa house and lot units, 1.8 million pesos para sa condominium units at 2.5 million pesos naman para sa low-cost housing. Ang naturang programa ay inialok sa mga kwalipikadong borrowers hanggang sa katapusan ng taong 2026. Ayon kay Department of Human Settlement and Urban Development or DHSUD Secretary at Pag-ibig Fund Board Chairman Jose Ramon Aliling, patuloy ang pagsunod nila sa direktiba ni Pangulong Marcos na magkaroon ng disente at abot kayang bahay ang mga pamilyang Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isinusulong naman ni Bicol Regional Development Council Chairperson at Albay Governor Noel Ebriega Rosal ang paglalaan ng pondo para sa pagsusulong ng relokasyon ng Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 at ang Philippine Army Facilities bago pa matapos ang taong 2026. Ang naturang pasilidad ay ililipat mula sa Old Airport ng Legazpi patungo sa Bicol International Airport sa Daraga Albay. Nagpahayag ng paniniwala si Rosal sa isinagawang Luzon Area Committee meeting ng Regional Development Councils ng Luzon na ang pondo ay maaaprubahan para suportahan ang naturang paglilipat ng naturang military facilities. Anya, ang naturang relocation ay pangunahing susi sa pinaplanong kaunlaran sa Albay kasama na ang panukalang Albay Township Project na isinama na sa updated Luzon Spatial Development Framework. Ang naturang framework ay nagsisilbing long-term guide para sa sustainable and strategic development sa buong Luzon. Ayon pa kay Rosal, ang pagsisiguro ng lupa para sa panukalang township ay isa sa kanyang mga prioridad kasama na ang provincial government evaluating development options na tinukoy ng Civil Aviation Authority of the Philippines kasama na ang public-private partnership na maaaring mabili para sa full privatization o kaya naman ay lease agreement. Nagpahayag ng pag-asa ang gobernador na ang kinakailangang pondo ay maipapalabas sa loob ng taong 2026 para masimula na ang proyekto at iba pang prioridad na proyekto sa probinsya ng Albay.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, mahigit 600 accredited child development teachers at child development workers sa Albay ang nakatanggap ng kanilang second quarter incentives mula sa Provincial Government of Albay. Ang pamamahagi ng naturang incentive ay sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development Office at ng Provincial Treasurer's Office. Ito ay bahagi ng suporta ng provincial government para sa child development workers. Iniulat ng Provincial Social Welfare and Development Office na nasa 612 na child development teachers and child development workers ang tumanggap ng tagpo 4,500 pesos na para sa kanilang April to June na insentiba. Ang ipinamahaging financial assistance ay kinilala na bilang bahagi ng bawat child development worker sa pagtuturo at paggabay sa mga bata sa barangay-based child development center sa buong probinsya. Naipakita din sa naturang programa ang patuloy na suporta ng lokal na gobyerno ng Albay sa mga community worker na magpatuloy sa pagpapalakas ng early childhood education para sa mga batang Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Nagsagawa naman ng ocular inspection ang Provincial Human Settlements Office sa pagpapatuloy ng road widening project sa Ginubatan, Albay. Ito ay upang suportahan ang implementasyon ng isa sa mga pangunahing infrastructure initiatives ng probinsya. Nakiisa sa naturang ocular inspection ang mga representante mula sa Department of Public Works and Highways, local government units ng Ginubatan, Albay at ang punong barangay ng Morera at Ilawod sa Ginubatan. Binisita ang naturang team ang mga apektadong bahagi ng naturang proyekto sa mga barangay ng Morera, Ilawod, San Rafael at Lower Binugsakan. Pinag-usapan sa final validation at listahan ng mga pamilya na maapektuhan ng road widening project. Dagdag pa dito, tiningnan sa nasabing ocular inspection ang pagbibigay ng oportunidad sa pag-assess sa mga concern ng mga residente at para matukoy din ang posibleng intervensyon at tulong na maibibigay ng munisipyo at provincial government. Ang nasabing konsultasyon ay bahagi ng pagsisikap ng provincial government na masiguro ang mga apektadong pamilya ay may alam, kinonsulta at suportado sa kabuuan ng pagpapatupad ng naturang proyekto. Ang Morera Road Widening Project ay naglalayon na mapaganda ang road connectivity, maayos na daloy ng trapiko at maitaguyod ang mas ligtas at maayos na pagbabyahe ng mga residente at motorista ng Ginobatan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, isa na namang milestone para sa Police Regional Office 5 o PRO 5 nang ito ay kinilala bilang top performer sa drug demand reduction programs. Nakatanggap nga ng plaque of recognition ang PRO 5 sa ilalim ng pamamahala ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda dahil sa exemplary performance at hindi matinag na commitment sa pag-implementa ng drug demand reduction o DDR programs at aktibidad. Ang prestigyosong pagkilala ay ibinigay para parangalan ang patuloy na pagsisikap ng PRO 5 na maabot ang pinakamataas na weekly performance scores at pinakamataas na overall average ratings na nakabase sa validated 26-week drug demand reduction matrix performance evaluation. Ang kahangahangang parangal na ito ay kumilala sa patuloy na dedikasyon ng naturang organisasyon na patuloy na isulong ang anti-illegal drug initiatives sa pamamagitan ng epektibo at innovative strategies na may malaking ambag sa national campaign laban sa pag-aabuso ng paggamit ng illegal na droga. Ang naturang parangal ay pinagkaloob noong June 25, 2026 sa isinagawang Operations Family Conference para sa calendar year 2026 na isinagawa sa Novotel Manila sa Araneta City sa Quezon City.
1: Paretang panahon.
0: At para po sa ating lagay ng panahon, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa buong Bicol Region dulot ng posibleng low pressure area o LPA o bagyo. Ang temperatura ay maglalaro mula 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Mayroon pong 80% tsansa ng pag-ulan at ang epekto po nito ay posibilidad na magkaroon ng flash floods o kaya ay landslides kapag malalakas ang buhos ng ulan. Mahina hanggang sa katamtaman na ihip ng hangin mula sa direksyong southwest ang mararanasan. Ang karagatan naman po ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Mga paalala po mula sa PAGASA DOST, magdala ng payong o kapote kung lalabas ng bahay. Iwasan ang mga lugar na madalas bahain o may panganib ng landslide. Para sa mga mangingisda ay at may-ari po ng mga maliliit na sasakyang pangdagat, mag-ingat sa katamtaman ng mga pag-alon.
1: Salita ng PAGASA.
0: Mula sa mga awit, kabanatang 121, talatang 8, ang Panginoon ang mag-iingat sa iyo, nasaan ka man, ngayon at magpakailanman. At yun na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sapagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
1: Magandang umaga! Araw po tayo ng Lunes, 29 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampa.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Paunahin sa mga balita ngayon, publiko papayagang dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senator Sherwin Gatchalian or Senate President Sherwin Gatchalian nakahandang gampanan ang tungkulin bilang presiding officer sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. At sa kalakalan, pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Bubuksan sa publiko ang Senado sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., maaaring manood ng live ang publiko sa loob ng Senado, ngunit kinakailangang magparehistro sa Visitor Management Office. Mariring magpa-reserba online ang mga nais na dumalo. May limitadong upuan lamang sa gallery ng plenaryo, kaya hahatiin ang mga ito sa tatlong grupo. 1/3 para sa mga inimbitahan ng prosecution, 1/3 para sa depensa, at ang natitirang bahagi ay ilalaan sa pangkalahatang publiko. Samantala, tuloy rin ang paghahanda ng Senado para sa paglilitis. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga silid na gagamitin at pagsasaayos ng audio at iba pang pasilidad. Inaasahan ding mapapanood ang buong paglilitis sa iba't ibang television at online streaming platform. Haharap ang pangalawang pangulo sa impeachment trial kaugnay ng mga paratang kabilang ang sinasabing maling paggamit ng confidential funds at ang hindi maipaliwanag na yaman.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Handa si Senate President Sherwin Gatchalian na magsilbing presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula sa Hulyo 6. Ayon kay Gatchalian, nagpapatuloy ang kanyang paghahanda sa pamamagitan ng pakikipagkonsulta sa mga legal expert at mga personalidad na may karanasan sa impeachment proceedings. Sinabi rin niyang pinag-aaralan niya ang 4 na articles of impeachment at ang mga ebidensyang inihain ng prosecution, pati ang naging takbo ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Giniit rin niya na bagamat hindi lahat ng senador ay abogado, malinaw sa mga tuntunin na ang Senate President ang magsisilbing presiding officer at ang impeachment ay isang prosesong may politikal na katangian. Inaasahang ilalabas sa Lunes ang pre-trial order habang nakatakda namang simulan ang formal na paglilitis sa Hulyo 6. Tinatayang tatagal ng 7 hanggang 8 buwan ang impeachment trial, ngunit pinag-aaralan ng Senado ang mga hakbang upang mapabilis ito nang hindi maantala ang iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, House Prosecution Panel maaring bawasan ang mga testigo at ang articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
2: Sa kabila ng maraming nakalistang testigo at 4 na articles of impeachment, maaaring iurong ng House Prosecution Panel ang ilang testigo at kahit na sa ilang articles of impeachment kung sa palagay nila'y sapat ang bigat lang ebidensyang ipipresenta para mapatunayang may sala si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Prosecutor at Malina 3rd District Representative Joel Chua, susuriin ng prosecutor sang tibay ng ebidensya sa pag-usat ng paglilitis at maaaring ihinto ang pagpresenta ng karagdagang testigo o artikulo sa paniwalang sapat na matatag ang kanilang kaso. Hindi anya kailangang ipatawag ang mga testigo o ang bawat article kung mapatutunayan ang kaso sa pamamagitan ng mas kaunting testimonya at dokumento. Ipiniliwanag ni Chua gagawin ng prosecution ang mas simple, mas mabilis o mas mahusay ang paglilitis sa pamamagitan ng pag-alis ng mga hindi kinakailangang hakbang. Kasabay nito, hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang oportunidad na ipresenta ang lahat ng ebidensya upang magpatuloy ang impeachment trial ng pangalawang pangulo sa paraan na nagtataguyod ng katotohanan, pananagutan at angkop na proseso ng batas. Para sa impeachment court, ang pangunahing kahilingan ng prosecution na payagan ng parehong panig na mailatag ng maayos ang kani-kanilang ebidensya. Para sa prosecution, hindi dapat ratuhin ang impeachment trial na tulad ng isang ordinary court proceedings na dominado ng technical rules ang kalalabasan. Dapat tignan kung gaano kahalaga ang impeachment trial dahil pinag-uusapan dito ay pananagutan. Naharap si VP Sara sa impeachment kabilang ang alegasyong maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, sangkot ang Department of Education at pagbabanta sa buhay ng matataas na opisyal ng bansa. Ang Senate Impeachment Court ay nakatakdang simulan ang trial proper sa darating na July 6, 2026. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Pamahalang Pilipinas, pagtitibayin ang industriya ng ube para sa pandaigdigang merkado. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Magpapatupad ang pamahalaan ng mas maayos na sistema at pangmatagalang plano para sa industriya ng ube upang matugunan ang patuloy na pagtaas ng demand dito sa pandaigdigang merkado. Nagpulong ang Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga magsasaka, negosyante at exporter upang pag-usapan ang pagpapalakas ng produksyon, kalidad at pag-export ng ube. Kabilang sa mga panukala ang pagbuo ng isang technical working group na mangangasiwa sa pamantayan, kalidad at koordinasyon ng buong industriya ng ube. Ayon sa DA, makatutulong ang mga hakbang na ito upang mapataas ang kita ng mga magsasaka, mapalawak ang pag-export ng ube at matugunan ang lumalaking pangangailangan mula sa iba't ibang bansa. Sa iba pang balita, posibleng muling tumaas ang presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo dahil sa panibagong tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Batay sa isang industry source, maaaring madagdagan ng hanggang 20 piso kada litro ang gasolina at hanggang 1 piso kada litro naman ang diesel. Dagdag pa nito, ang inaasahang pagtaas ay kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran na muling nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos sa 38 centavos sa US dollar, 43 pesos sa 25 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 35 centavos sa Singapore dollar at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
0: Bagong araw, ulat, panahon.
1: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang low pressure area sa layong 495 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Patuloy namang nakakaapekto ang habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng LPA. Ang titirang bahagi ng Mimaropa ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot naman ng habagat. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms. Dulot ng localized thunderstorms, ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 hanggang 33.6 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:30 at lulubog dakong 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, White Ribbon March dinagsa ng libu-libong nananawagan laban sa korupsyon. Implementasyon ng Juvenile Justice Law at Age of Criminal Liability nais repasuhin ng Senate panel. At sa palakasan, Pilipinas nagkamit ng 3 gintong medalya sa Asia-Oceania Sambo Meet.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Libo-libo ang nagmarcha sa Metro Manila nitong linggo para igiit ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at hilingin sa Senado na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Mahigit 3,500 ang nakiisa sa White Ribbon March sa People Power Monument sa Quezon City. Pinangunahan ng mga church at civil society groups ang kilos protesta para kondenahin ang anilay katiwalian sa pamahalaan. Kabilang ang isinasagawang investigasyon sa mga flood control project at ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Nilinaw ni Bayan President Renato Reyes na hindi nila isinagawa ang protesta bilang suporta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o kay Vice President Sara Duterte Carpio. Anya, layunin nilang pananagutin or papanagutin ang lahat ng opisyal na sangkot sa korupsyon. Samantala, naglunsad din ng Walk for Justice sa Ayala Avenue sa Makati ang August 21 Movement o ATOM kasama ang Tindig Pilipinas at iba pang civil society organizations. Hinimok nila ang Senado na simulan na ang impeachment trial nang walang karagdagang pagkaantala at tiyaking magiging patas ang proseso. Tinapos na mga kalahok ang programa sa pamamagitan ng mga talumpati, panalangin at pag-awit ng bayan ko. Kinumpirma naman ng Philippine National Police at ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nanatiling mapayapa ang mga kilos protesta kahit bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng Metro Manila.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, susuriin ang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act kabilang ang panukalang ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Committee Chair Senator Erwin Tulfo, titignan ng Senado kung epektibo pa ba ang mga kasalukuyang batas, lalo na matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na kinasangkutan ng 2 menor de edad. Kabilang sa sisiyasatin ng komite ang kakulangan ng mga gumaganang bahay pag-asa para sa mga children in conflict with the law o CICL, ang bisa ng rehabilitation program at kung sapat ang pananagutan ng mga magulang sa mga paglabag ng kanilang mga anak. Sa hiwalay na pagdinig, iimbestigahan din ng Senate Committee on Women and Tacloban o ang Tacloban school shooting kabilang ang posibleng impluwensya ng online video games sa mga sangkot na menor de edad. Sinabi ni Tulfo na rerepasuhin hindi ng komite kung ang kasalukuyang minimum age of criminal responsibility na 15 ay naaayon pa sa kasalukuyang panahon. May mga panukalang ibaba ito sa 10 o 12 years old, ngunit maaaring tinututulan ng ilang mambabatas at ng child welfare advocates at naniniwalang hindi nito matutugunan ang ugat ng juvenile delinquency.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, hinimok ng Philippine National Police ang mga paaralan na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad bago magsagawa ng anumang off-campus activity upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., makatutulong ang maagang koordinasyon upang makapagsagawa ng security assessment, makapaglatag ng emergency response plan, maayos na traffic management at agarang koordinasyon sa rescue at medical services kung kinakailangan. Inilabas ng PNP ang panawagan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City at ang pagkalunod ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Aurora nitong buwan. Iniatas din ng PNP sa lahat ng regional offices at local police stations na palakasin ang koordinasyon sa Department of Education at Commission on Higher Education kaugnay ng mga aktibidad ng mga paaralan. Nauna na rin hinimok ng PNP ang mga school authorities na paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral kasunod ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril at pananaksak na nagdulot ng pangamba sa mga magulang at komunidad.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sinuspinde ng pamahalang lungsod ng General Santos ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa elementarya at high school ngayong Lunes, kasunod ng magnitude 6.5 na lindol nitong Biyernes. Ayon sa Schools Division Office, ipatutupad muna ang alternative delivery mode habang muling sinusuri ang kaligtasan ng mga gusali ng paaralan bago ibalik ang in-person classes.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Pinagbabawal naman ang pamahalaang panalawigan ng Negros Oriental ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karneng baboy at iba pang produktong mula sa baboy na nagmumula sa mga lugar na apektado ng African Swine Fever o ASF. Muli ring binuhay ng lalawigan ng ASF Task Force at naghigpit sa border control at quarantine inspections upang mapigilan ang pagpasok ng sakit. Ipinatupad ang mga hakbang kasunod ng muling paglitaw ng ASF sa Negros Occidental.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako naman, tataas sa 90 pesos ang terminal fee sa Batangas Port simula sa Hulyo 1. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magdaragdag ng 30 pesos para sa pantalan bilang ikalawang yugto ng inaprubahang fare or fee increase. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ang mga senior citizen, persons with disabilities, mga estudyante at ang uniformed personnel.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nag-uwi ang Team Philippines ng tatlong gintong medalya sa 11th Asia Oceania Sambo Championships matapos magkampyon sina Aislinn Agnes Yap, Jomari Torres at Almagel Princess Cortez sa kani-kanilang division. Naipagtanggol ni Yap ang kanyang women's under 80 kilogram combat sambo title laban sa katunggali mula sa Kazakhstan. Samantala, tinalo ni Torres sa knockout ang isa ring atleta ng Kazakhstan habang nagwagi rin si Cortez sa women's 59 kilogram division. Tinapos ng Pilipinas ang torneo na may tatlong ginto, tatlong pilak at walong tansong medalya para magtapos sa ikalimang pwesto sa 22 bansang lumahok.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nasungkit naman ng Alas Pilipinas Girls ang bronze medal sa 2026 Southeast Asian Girls Under 18 Volleyball Championship o Princess Cup matapos talunin ang Indonesia sa 5 set. Ito ang ikalawang sunod na bronze medal ng koponan sa torneo. Muling sasabak ang Alas Girls sa AVC Girls Under 18 Volleyball Championship kung saan posibleng makaharap muli ang Indonesia. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, ICC prosecutors naghain ng motion upang ma-access ang mga kagamitang nakuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tugon ng China sa pahayag ng DFA ukol sa arbitral award, sumasalamin umano sa tunay na layunin nito ayon sa Defense Department. At sa ibang bansa, bilang ng mga nasawi sa lindol sa Venezuela, umabot na sa 1,400.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Humiling ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court o ICC ng pahintulot na masuri ang ilang gamit na nakuha mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin at dalhin sa The Hague noong Marso 2025. Ayon sa mga dokumentong inihain sa ICC Trial Chamber 3, hindi tumututol ang kampo ni Duterte na mabigyan ng access ang prosecution sa ilang partikular na gamit. Gayunman, kinwestiyon ni ito ang kahilingan ng mga prosecutor na siyasatin ang lahat ng mga susi o keys na nasa kustodiya ng ICC registry. Sa kanilang isinumiteng tugon, sinabi ng defense team na hindi pa naipakikita ng prosecution ang kaugnayan ng mga susi sa kasong crimes against humanity na kinakaharap ni Duterte. Ginit din ang kampo ng dating pangulo na maaaring may mga susi na hindi niya pag-aari dahil kasama niya ang ilang miyembro ng kanyang pamilya nang siya ay arestuhin. Samantala, kinumpirma ng ICC Registry na nananatili sa kustodiya ng korte ang ilang personal na gamit ni Duterte, kabilang ang pera at mga susi, habang hinihintay ang magiging desisyon ng hukuman sa kahilingan ng prosecution. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30, 2026 habang nagpapatuloy ang mga pre-trial proceedings sa The Hague.

0: card na kumikilala sa maritime rights at entitlements ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bilang tugon, sinabi ng Chinese Embassy na illegal, walang visa at hindi nito kinikilala ang arbitral ruling. Ngunit iginidin ito na hindi naapektuhan ng naturang desisyon ang inaangkin nitong soberanya at maritime rights sa South China Sea. Sa July 12, gugunita ina ang ika-10 anibersaryo ng arbitral award.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, pinagtitibay ng Estados Unidos ang ugnayan nito sa Pilipinas sa pagdating sa Maynila ng bagong U.S. Ambassador na si Lee Lipton. Agad na sinimula ni Lipton ang kanyang panunungkulan bilang kapalit ni dating Ambassador Mary Kay Carlson. Ayon kay Lipton, prioridad niyang palalimin ang kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas sa larangan ng seguridad, palakasin ang supply chains at isulong ang Luzon Economic Corridor at paigtingin ang patas at transparent na kalakalan ng dalawang bansa. Kinumpirma naman ni U.S. President Donald Trump ang nominasyon ni Lipton nitong Mayo. Bago ang kanyang panunungkulan, nagsilbi si Lipton bilang Chief of Staff ng U.S. Mission to the Organization of American States at nagkaroon ng halos 50 taong karanasan sa pribadong sektor bago pumasok sa serbisyo publiko.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Umakyat na sa 1,430 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela habang nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa libo-libo pang nawawala. Nagbabala ang mga otoridad ng Venezuela na lumiliit na ang tsansang makahanap pa ng mga buhay na biktima makalipas ang mahigit 3 araw mula nang tumama ang lindol. Patuloy namang dumarating ang tulong at rescue teams mula sa iba't ibang bansa.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagbabala ang Iran na lalo lamang tataas ang tensyon sa gitnang silangan kung babaguhin ang kasunduang ruta ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Kasabay nito muling nagpalitan ng mga pag-atake at akusasyon ang Iran at Estados Unidos sa kabila ng umiiral na ceasefire. Isa ang Strait of Hormuz sa pinaka mahalagang ruta ng pandaigdigang supply ng langis.
1: Bagong diwa.
0: Mula po sa mga kawikaan, this is sa East, talatang 8, ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 29 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57 ng umaga.
2: Unang tugon.
3: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alaga

ang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pangpito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pangwalo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ashfall. Matapos naman ang ashfall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para tanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Bicolan dyan.
0: Good morning, good morning, good morning. Oras, araw na naman ng Lunes. It's Monday morning.
1: June 29.
0: Malapit nang matapos ang buwan ng Hunyo. Kumustas? Good morning sa inyo lahat, lalo-lalo na sa mga gising na at nagsasubaybay na sa ating programa.
1: Good morning po sa Indo. Medyo madrudiklo man sa tuyang panahon. Habang nagkakapi-kapi ka mo, magmati po ka mo sa muya.
0: Dahil meron tayo ngayong low pressure na malapit sa silangang bahagi ng Pilipinas. Nung hari na hindi iyan maging bagyo.
1: Tsaka magdala po kayo ng payong, lalo po yung mga estudyante na na magpapasok sa school, magdala po ng payong.
0: Dahil may pasok ko ngayon, pwedeng payong, pwedeng sombrero, kapote, kung ano ang pwede ninyong panakip sa inyong mga tapaludo. Lalong-lalo na ang mga bawas na ang inyong mga glory. Ang mga member na ng Abaa. Atras buhok, abanti angog. Mag-ingat ko tayo kasi alam mo naman, pag manipis ng tapaludo, malapit na yan sa sipon.
1: Tsaka madali yun pati makuyan. Nagtatanog na pati dyan ang uran.
0: Iyo, daiman. Ano yan? Same. Minahal na. Mayo ng mga roots. Garuman sana iyan, kuyan. Garuman sana iyan. Bulod. Na dain ng mga kahoy. Minabha tulos. Dain ang nag-absorb. Yeah, Marinaga Tabis and Dagubons. Gising na. Samahan niyo po kami. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit nga may mga pagsubok, may mga problema, meron tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman na kahit nga maraming nangyayari sa ating mundo, gumawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Tama yun. Ito po ang programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programang may mga bit-bit na impormasyon at siyempre kasama doon ang
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang Supremo. Supremo ng KKK. Malinaw chapter. Malinaw ba?
1: Pero babad na babadig din si Mon.
0: Don Ramon Diaz. Ngayon po ang iyong mga kasama. Mga kalakakan, kaalmusalan nyo na pagkaaga, ang mga lalaking tatapos ng inyong kalungkutan.
1: Yay! At ang magpapatuloy ng inyong, ano nga yun, so?
0: Kasi, kalimutan mo na.
1: Bicol na sa isip ko.
0: Bicol pa lang kita, no? Siyempre, Tagalogon tabi siya. At siyempre, ngunyan ang pagkaaga. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin sa radyo. Ngayon, naabot po na ating signal, sigdi sa Bicolandia, maging man po sa lubas kang Bicolandia.
1: Marina pagkaaga po. Diyan sa mga listeners na dyan sa Mayon, good morning, Tabi, sa Indo.
0: Siyempre, mga listeners na sa Albay, sa Premier Distrito kang Albay, good morning, Tabi.
1: Diyan sa TV, Malinaw, Tabaco,
0: Maliliput. Baka kay Santo Domingo. Ay, piyesta ngunyan sa Buhatan.
1: Sa Buhatan?
0: Oo, piyesta sa Buhatan. Matangkuaw festival ngunyan dyan.
1: Day ko ta kung sana day man mag-uran.
0: Sana day man mag-uran. Ta sayang dyan ang mahalabaon dyan alamisa.
1: Yata, may kuwaw pa ngunyan.
0: Iba, siyempre na piyesta, may piyesta baga, may matangkuaw. Kaya nga ang pangaran dyan kang piyesta, Kuaw Festival. Eh kung walang kuaw, di balitan na, no kuaw. No kuaw festival. Good morning sa butihing kapitan dyan, si Kapitan Cap Nonoy Serrano. Good morning.
1: Good morning, Tabi.
0: Imbitan mo man daw kami, Kapitan. Imbitan mo kami dyan. Siyempre sa Baysiga dyan, si Bishop Joey Kawakino. Good morning.
1: Good morning. Good morning, sir.
0: At siyempre lumabas tayo sa second district ng Albay, Legaspinos. Good morning.
1: Sig di sa Daraga. Good morning.
0: Taga Magnito. Mm. Good morning sa mga taga Magnito.
1: And sa Kamalig.
0: Siyempre sa Rapurapo Island, maray na pagkaagad abi.
1: At sa Tercera Distrito.
0: Mm-hmm. Ang talig di sa Ginubatan.
1: Sa Ginubatan. Sa Ligaw.
0: Mm-hmm. Hubilyar.
1: Mm-hmm. Bulangi.
0: Uwaz.
1: And Piuduran.
0: At
1: Libon.
0: Mm-hmm. Good morning, Tabi. Siya nagabos dyan. Mga taga-Kamsur, maray na pagkaagad, Tabi. Sa mga taga-Kamsur, asin Kamnorte.
1: Particular dyan sa Rinconada.
0: Mm-hmm.
1: Ah, asin dyan sa Irigada. Kulong kita dyan, mga
0: listeners. Mga listeners. Punta naman tayo sa Sorsogon. Maray na pagkaagad, Tabi. Dahil tayo memoryado ang mga pangaran kang bayan kang Sorsogon.
1: Basta buong Sorsogon.
0: Maray na pagkaagad, Tabi.
1: Maray na pagkaagad.
0: Sa Masbate, dahil taman bistado ang gabos na ano, nakalingawan ko na ang gabos na bayan kang Masbate.
1: Masbate.
0: Ang tatlong islands lang.
1: Basta tulong isla.
0: Tulong isla.
1: Kang Masbate.
0: Punanta sa islang
1: proper Masbate.
0: Proper Masbate, paduman sa sakuyang bayang Sinilangan, Tikaw Island.
1: Tikaw hanggang sa Burias.
0: Burias. Good morning. Mayo na agad. At siyempre punanta ang Aldo Onay na ini sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung meron kayong mga Biblia, pakibukas po tabi sa Romans chapter 12 verse 2. Romans 12:2, medyo very you know, familiar text. Sabi dyan sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will.
1: Sabi sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
0: Mm-hmm.
1: Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos.
0: Ayun.
1: Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya.
0: Ayun, napakalinaw ano. Ah, kung paano nyo maunawaan ang kalooban ng Diyos, huwag magkumporme sa takbo ng sanlibutan na ito.
1: Pag sinabi pong conform, yung pakikiayon, magsangayon, sumunod, gumawa.
0: Ang takbo ng sanlibutan ito, ano natin yan, i-qualify natin ha. Kasi ang sabi ng iba dyan, anong gagawin namin? Mag-isolate na kami. Hindi na kami
1: na mag-involve.
0: Anong ibig sabihin ng conform? Pag sinabi mo naman, huwag mong gawin ang ginagawa nila. Huwag ka nang sasakay sa jeep. Kasi ginagawa din nila yan. Huwag piloso po, ano?
1: Ang sinasabi po dyan, yung mga gawaing masama.
0: Yung mga takbo ng sanlibutan na ini-embrace na yung mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos.
1: Saka yung maling sistema ng mundo.
0: Mm-hmm. Halimbawa na lang yan, pasintabi, ano? Halimbawa na lang dyan, ang pagkakaroon ng relasyon ng lalaki sa lalaki.
1: Nako.
0: Yan ay tanggap na ng mundong ito, pero hindi ibig sabihin na yan ay tanggap ng Diyos.
1: Bata, may na, kung ako kito da, sir, nasasakop kita kang ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: Ngunyan da, pigsasakop na kita kang kabaks.
0: Ngayon, kabaks. Kaya, Karone, ayaw ko na bumili ng BYD.
1: Ay, namatay ko ito. Namatay ko yan.
0: Aabo ko na.
1: Pagpaparulukan mo, no, Gary. Magayunan ba? Aliyon sa nanindoso. Aram mo kung ano ang bago kayo ito? Namining? Aminin kayo ito? Bago na ito.
0: Bago na naman?
1: Bago na.
0: Ano naman ba? Mabilisun man magbago. Ano man?
1: Boy na.
0: Boy na ang driver. Boylet.
1: Boylet.
0: Boylet yung driver. Mas sumama. Pwede man na bodyguard ang driver.
1: Yan.
0: Pero yung saro yung una, bading yung driver ay abo.
1: At hindi man. Aramo ko nata. Aramo mo kung paano maaraman, sir? Kung ano ang laog? Kung sa, aro kaya tayo?
0: Busina. Sa busina.
1: Bako lang, sir.
0: Ano man?
1: Sa ruwida.
0: Sa ruwida. Pag nag-ano?
1: Kinding-kinding. Saro kang ino ni Dadiro. Na nagbiyahe kaming biyong nag-kinding-kinding. yun. Sabi ko ka, sabi ko daddy Ron, pambihira yun. Siksiyo ni ningi. Siksiyo ni ningi ino mo.
0: Si ino mo.
1: Ito pala, nagbakal siyang second hand na gulong.
0: Iyo.
1: Tapos makupantay.
0: Baka sabi ko na naman ni Tiri, hoy, nasa devotion pa ka mo.
1: Nasa devotion na nga. Yun na nga.
0: Basta yun ang paalala natin mga kapatid. Hindi lahat ng ini-enjoy ng sanlibutan ito, lalong-lalo na ang mga bagay na alam nating hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay tatangkilikin din natin.
1: Tama. Kaya nga sabi dyan, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip.
0: Ayun. Doon mo malalaman, maintindihan ang kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, lalo-lalo na sa mga kapatiran nating mananampalataya, be careful. Baka ang ginagawa mo ngayon ay mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Ini-enjoy ng sanlibutan pero hindi yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Be careful. Yan, dagos-dagos ang kita mga tugang. Maduman na muna kita sa ating panalangin. Manalangin tayo. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalaala ngayong umaga na hindi kami dapat nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi kami dapat nag-i-enjoy ginagawa or in-embrace ang mga bagay na ginagawa ng sanlibutan pero hindi yun ayon sa iyong kalooban.
1: Yes, Lord.
0: Patawad po, Panginoon, sa mga bagay na nakaligtaan naming sumunod sa iyong kalooban kasi na-enjoy namin minsan ang mga bagay sa mundong ito. Papalahan ninyo kami, Panginoon, na hindi porket enjoyable, tanggap ng mundo, ay pwede rin namin gawin. Palalahanan niyo kami, Panginoon, na hindi kami ordinaryong mga citizen lamang ng mundong ito. Kami ay Christian citizens. We are both citizens of this world and citizens of heaven. Kaya dapat prioridad namin, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Sa araw na ito, Panginoon, dalangin ko po ang aming mga tagapakinig na naway maging mapagmatsyag kami na hindi namin napansin minsan gumagawa na kami ng mga bagay na labag sa iyong kalooban. Nawa po ang buong hapong ito ay makapagbigay kami ng kapurian sa iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen.
0: Hoy, dagos-dagos na kita sa tuyang batian. Siyempre, unang-una na dyan batiin natin ang Feliz Cumpleaños.
1: Ang may mga birthday.
0: Ang mga birthdays ko niyan. Unang-una na dyan si Don Pablo Ibasco.
1: Uy!
0: AKA Papsi.
1: Papsi!
0: Happy birthday, Tabi.
1: Happy birthday. Naka-online na si Mamsi.
0: Iyo.
1: Yeah, ibig sabihin, namamatayan ni Papsi.
0: Kasi mapadara yan.
1: Mapadara.
0: Salanta.
1: Ngunyan.
0: Iyo.
1: So, dapat hanggang alas 8 imidya sana.
0: Iyo. Madali pa para alas 8 kasi pa sana.
1: Sige.
0: Mamsi, good morning.
1: Good morning, Mamsi.
0: At siyempre, happy birthday kay Papsi. Sino pa may mga birthdays mo niyan?
1: Sisay pa. Sa kuya, iniman daw na tablet ko sa cellphone. Nakasit, iba man kaya ang timing.
0: Iba man ang timing.
1: Time frame kaya niyo. Pang kuya ni sir, pang US.
0: Pang US niya. Papalitan mo na.
1: Nagaluwas sa kuya, mga alas 12 na. ang notifications
0: kami. Ibang klase. Siyempre, good morning and happy birthday kay Cap Harold. Kuya Cap Harold ng Padang. Kuya Cap, good morning and happy birthday.
1: Kapitan.
0: Kapitan Harold. Good morning. At siyempre, good morning din kay Kuya Jay Atos.
1: Uy!
0: Jay good Atos, morning. Good morning and happy birthday, Kuya Jay. Yun, meron ka ba ba dyan mga babatiin na?
1: Wala so na. May mga birthday tabi, mag-chat na lang po kamo sa live para
0: mabati natin. Ayun, good morning tabi sa mga yao na sa Facebook Live. Una sa listahan ng sakuyang mga viewers ko niyan na merong 80 pa lamang. Pakishare na nito para magdakol-dakol. Ronnie Rizales, good morning!
1: Good morning! And Panduar, Rico Gillet, Sir Vigor Izar. Kung sige sa'yo, ma'am po yan, ataw yan.
0: Tawo ba yan?
1: Mambira. Pero gusto ko man, baralikta doon ang pangaran
0: ko. Eyo. Tira. Honor.
1: Inor. Si listener.
0: Ay. Panating. Sister Grace, kita na good morning po, Pastor Rick, Pastor Ronnie. Yes, sad to some source ago, tawarang fiesta, pan fiesta city. Iyo.
1: Magsimba lang da.
0: Magsimba lang. Iyo. Good morning, Tabi. Sister good Grace, kita na, Brother Nursing. Good morning sa inyo and Brother Sam. Good morning.
1: And good morning kay Pastora Dulce. Sabi niya di sa Kerians Official, good morning sa inyo, duwang guwapong pastor.
0: Iyay.
1: Salamat, Pastora Dulce. Good morning, Tabi.
0: Good morning, Tabi.
1: And sabi ni... sabi ni...
0: Mm.
1: Sige, Alberto. Kuya Danny.
0: Ay, Danny yan.
1: Kuya Danny. Ay, ala eh. Good morning, Pastor Rick and Pastor Ron. Sa tabunon, pag grabe ng init.
0: Yoy.
1: Init kampayo na dahil makaluwas dahil makusugun nuran.
0: Init kampayo. Sir Danny, good morning, Tabi.
1: Sir Danny, good morning.
0: And Sister B, good morning. Milet Tuka Liop.
1: Uy, Pastora Milet.
0: Ay, si Pastora Milet ito?
1: Pastora Milet. Iyan ang daraga.
0: Dara,
1: available.
0: Iya. And
1: soon.
0: Pastor Ramilet, good morning.
1: Good morning,
0: sabi Pastor. Sabi sa inyong dalawa, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Good morning, sabi sa inyo, Pastor Ramilet.
1: Oy, salamat sabi sa sampulong sa muyang naka-live. Ay, sa Kampalan, kay Pastor John, yaon sa hospital si Pastor John.
0: Oh,
1: sa iyang agong na-confine sa dyan sa AIDS. Pagaling ka po.
0: Pagaling ka po kung nanonood man kayo, kung nakikinig man kayo ngayon.
1: Pastor John,
0: we're praying for you. May the Lord touch your body with His healing power. Ay, sa mga naghahatid sa kanila mga anak, good morning, ingat-ingat po, mga gudmadulas ang kalsada. Tuloy-tuloy ang klase.
1: Ulitun mihan, magdaratabing payo, kaputi. Tsaka ang sino mga kitang unyan, sigurado mauson naman yan mga kurukalinto na yan.
0: Iyo, uso talaga yung unyan.
1: Ang sipon, ako, uso-uso yan.
0: Siyempre, tagurana.
1: O yeah, pati unta man pala si Nanay Masing, pigahanap ka na kasuhapon.
0: Nata man.
1: Ni Nanay Masing. Si Daddy Royaon naman kasuhapon.
0: Iyo.
1: Oo. pigimbitahan ka pala. Day ka man nagduman.
0: Day man ako.
1: Day ka man imbitahan.
0: Day man ako naka, Day man akong imbitasyon.
1: Ako nga na iyo man.
0: Day akong imbitasyon.
1: Day man imbitasyon.
0: Ano na naman ito, nagsisesyon expired na
1: ay,
0: naman.
1: Ay tapos, rimate na naman.
0: Ano na naman daw ito?
1: Nagrimate na naman.
0: Oo, nagrimate.
1: Nagsisyon expired na naman ang kan mo account.
0: Ayyo.
1: Ay, may ano nakakuha na naman kayan. Rapos kita.
0: Rapos kita kayan. Tanawara na naman sa kuyang
1: account. Pero nakalaag na bagadig di
0: oh. Oo.
1: Sir, Vigor Izar is watching. Na talaga watching ka na di. Ka pa man naka-open.
0: Eh, na nagsisyon expired nga ni. May expiration na pala yun sa tuyan.
1: Pambira. Yan.
0: Ang bira
1: May ay rimati. Baka nagbago, may binago ka.
0: Wala akong binago.
1: Sige. Ha?
0: Please log in again.
1: Ha? Tapos na.
0: Tapos kita kaya. Sige. Dagos-dagos lang kita.
1: Sige.
0: Dawa na yung magkabarasang sendong mga text. Urachan ta na yun. Ayuson ta. Paano kita kaya?
1: Oy, Zoy Baya, tabi dyan. Pakishare po ako sa tuyang link. Ano? Saka dyan may papagurunan kita. Tama-tama yun sa mga estudyante saka sa mga sa mga magurang. Diba sir? Na dyan sa tuyang patribya sa damdaming bayan. Ano? Dyan didiskutaron nini. Tama gayon nini. Kang panahon firme akong kasabay kay ni. Sa contribution.
0: Firme kitang kasabay dyan sa contribution sa PTA. O sige mga tugang, dagos-dagos na kita. O Rajan, balikan natin ang iyong mga pabati. Paduman mo kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Sa satuyang damdamin pa yung kunya, hindi ko mabuksan talagang sa kuya mo. Ibang usapan ito eh. Bakit kaya nagsirasyon expired ito?
1: Natayan na nagsirasyon expired.
0: Oo, kung may mga, ano ba ang nangyayari kapag nagsisession expired? Ano nangyayari dyan?
1: Ibig sabihin, may napindot ka na pwede mong ilog out sa gabos.
0: Iyo?
1: Or, nagpalit kang password.
0: Dahil ko nagpalit password.
1: Or may nagpalit ki password.
0: Ayun lang. Ba't ba rin nangingi alam? Yan na. Ano ba tabi ang sa tuwing damdaming bayan ko niyan dahil sarado ang sa kuyang mga ano tawag dito gadget.
1: Sige. Takip
0: paliwanag mo karon ni.
1: O nan sa tuwing damdaming bayan. Mm-hmm. Ano po? Alisunod kaya sa kautosan ng DepEd na igwapiga apod na no collection policy.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin na no collection policy dahil pwedeng magkolekta sa eskwelahan, mga maestra dahil pwedeng magkolek, kikwarta sa sindang mga estudyante.
0: Mm-hmm.
1: So, usap-usapan online kung tama ba nakatanggap-tanggap ang Parents Teachers Association's projects at contributions sa mga eskwelahan. Ibig sabihin, yung mga PTA, may mga projects in the sir.
0: Ayun.
1: So, ibig sabihin, may mga contribution.
0: May mga collection yan, siyempre.
1: Pero, yung projects and contributions na yun, bako yun, ibig sabihin, luwas duman ang
0: eskwelahan. Kasi PTA yun.
1: Yun ang pigang unyan. Para daw sa ilan, isa ito sa lumalabag sa nasabing kautosan sapagkat no collection policy nga. So, para daw sa ilan, isa ito sa lumalabag sa nasabing kautosan lalo na't hindi nabubusisin ng maayos at nasusundan kung talagang naipapatupad agad ang mga class projects. So, ito po ang tanong. Pabor daw po tayo sa pag-abolish ng PTA project at contribution.
0: No, pabor ba tayo dyan? Kasi ipaliwanag muna natin. Ano?
1: Sige.
0: Alam mo, naging PTA president din tayo for many years. At naiintindihan natin minsan, lalo na sa public school, wala namang budget ang public school para sa mga ibang kagamitan dyan. Halimbawa, electric fund. Kulang ang budget ng public school para magkaroon ng electric funds dyan. Naiintindihan natin yun. Kahit busisiin mo yung budget, kulang talaga yun ang imuuhin nila. Saka kung gusto rin natin maging maganda yung school.
1: Maging maayos man ang ambience.
0: Para naman sa comfort ng ating mga anak, pumapayag tayo na magkaroon ng arambagan para makabakal kisera, makabakal kay mga electric fan. Or mapagayon man ang sahig. So, nag-aarambagan. Ngunyan,
1: pero sa iba da, sir, sabi nga ni Dapig, sasabi nga ni, na nagbabalgadaya sa pigapod ng
0: yun no nga, collection policy. Kasi nga, no collection policy. Ang sabi naman, kasi, well, tinanong din natin yan, ang sabi naman ng iba, yan ay patakaran ng school. Hindi naman kasado dyan ang PTA.
1: Ang PTA.
0: Oo.
1: So, ayon sa iba, ito daw ay pagbabalga doon sa kanilang sa nasabing DepEda mimo. Kaya depensa naman, sabi dito nga, ito yung sabi ng iba, lingid rin sa kalaman ng pamunuan ng mga eskwela na nagiging contribution ng bawat magulang. So depensa naman daw ng iba, may mga pangangailangan ngayon, yung sinasabi mo sir, na mga estudyante na hindi agad-agad na matutugunan kung iasa pa sa pamunuan. Kaya't kailangan ng makialam ng mga magulang at guro.
0: Yan, so, yan ang ano dyan.
1: Yun ang natin ngayon. Payag ba kayo na ngayon, i-abolish bilang, talaga?
0: Ngayon, bilang mga magulang na nakikinig ngayon, anong masasabi ninyo? Payag ba kayo o hindi?
1: Alisin na talaga
0: ang contribution
1: yung sa PTA.
0: Sa PTA.
1: Yung sa PTA project, saka yung contribution.
0: Payag ba kayo dyan?
1: Sige ha.
0: Sige. Itay-itay natin ang inyong mga kasimbagan.
1: Yaw na tabi si Tere.
0: Good morning.
1: Teresa Andes Lucido Sinyo Calyada. And sabi niya, hello, late ako.
0: Late ka man ang God. Sige daw, late ba sayaon? Bira.
1: Mike Visplana, mapagpalang umaga po mga pals. Good morning, Tabi. And day mo pa, wala pag-iralay.
0: Wala pag-iralay. Dahil baga naglalag in.
1: Iyan ang pigatarapok ng mga gadget. Nagsasadiring.
0: Nagsasadiring.
1: Nagsasadiring lag out. But as again, si Inuko, ano man, malangkaw pa man kayo dako.
0: As again, si Inuko. Sige. Or alam mo, ang ano dyan, ang simbag kaya, ang gamot sa si Inuko.
1: Aha.
0: Maglag ka ki...
1: Kaya do.
0: Torsido digdi sa payo pa sa payo
1: sa libumbunan
0: sa libumbunan ayo oh.
1: Pulang torsido
0: pulang torsido na binasa kilaboy
1: na ko nang kumanyan kay to
0: baga.
1: Bata kagag aga suliway baganday pa
0: oo naglimugmug
1: nagsisinok ng biyo ko
0: yung pikag diyan.
1: Oy, Coach Sincel, Estoyi.
0: Good morning.
1: Sabi niya, listening here while on the way to Ligao City with Doc Egay. Oy, Ibuhong.
0: Oh, good morning.
1: Good morning, Tabi. Kumusta ka mo?
0: Mm-mm.
1: Na-miss tayo ni si Doc Egay.
0: Mm-mm.
1: Nakaibanan. Ingat po, Tabi, ka mo dyan. Coach Sincel, sa sinong pagbabiyaya sa kasi.
0: Biyahing ito, Ligao City.
1: Opo, good morning. Okay na. Oh. Okay ka na.
0: Dahi pa, sige dahi lang pa. Tira. Dahi ko pa nabubuksan.
1: Pambira. Ah, sabi ni Tere, iyo man da talaga, nag-assession expired man talaga da si Meta.
0: Ay, ini man talaga na. O anong gigibuhon pag nag-assession expired tali ko aram?
1: Lalo na da pag may problema.
0: Pambira yan. May problema pala ang damdamin kanin sa kuya.
1: Dahi ba, balik man lang da yan?
0: Ay, wiyo.
1: Balik man sa nadayan.
0: Balik man sa nadayan. Hindi ko lang pagpareroon.
1: Pagpareroon. Kaya lang, nag-log out na nga ni. Nilag out mo na. Kaya sigurado, log out na yan.
0: Hindi ko nag-log out.
1: Sa sunod ka yan, sir. Amaluwas ka yan. Baka may nakong kao. Igwa kang
0: na. Wara, nag-automatic talaga. Nag-automatic yan siya.
1: Matindihan na kan mo. Matindihan na gadget mo. Nag-automatic talaga.
0: Hindi, ganun talaga daw lahat.
1: Sa kuya ba gawin niyo?
0: Hindi yung sarabay. May pagkakataon man sa imo na malag out man yan one day.
1: Ah, sige. Sabi digdi, depende yan, sabi ni Tere. Ansa yan simbag? Uy, natawara. An sa tuya pong kahaputan, payag ba kayo na halio na talaga totally ang project, PTA project, saka ang PTA contribution?
0: Yan ang sa tuyang hapot.
1: Kasi gwada ang no collection policy ang DepEd. So yun, sabi ni Tere, garo mga paghanay ni si Tere.
0: Siya ang mabayad kang sa diri niya.
1: Sabi ni Tere, depende sa context ng school.
0: Mm-hmm.
1: If pabor sa officers at agree bawat isa, din sa kanila na yun nausapan, basta need sa project at visit.
0: Ayun na nga eh.
1: So, section expired ka dahil, sir. Kunda ikaw, unin mo nang basawin mo.
0: Sige.
1: Oh, sige.
0: Tira-tira na
1: muna. Pagamit ko muna sa imang tablet ko.
0: Ayun, tainin sa kuya. Barabadun ko yun. Barabadun ko yun.
1: Ayun naman na. Sige. Baka masisyon expired. Sige.
0: Ayun. Mabuti na lang, mabuti na lang.
1: Sige.
0: Para mo, pwede naman.
1: Pwede naman.
0: Depende yan sa eskwela. Ano, sa, kasi nga PTE yan. Labas iyan sa ko yan. Labas iyan sa, hindi man mga teachers ang nagde-decide ka yan, kundi parents. So, asosasyon kang parents at mga teachers. So, ibig sabihin parang private iyan siya. Parang hindi siya ayon sa, hindi siya nakapaloob duman. So, pwede man da.
1: Depende nga ni dahil sa context niya. If pabor sa officers agagree, bawat isa din yun. Ayun, basta need sa project at visible. Payag, basta magkaroon ng malinaw na usapan, anti-teachers at officers. Bawal nga ni, anti-teachers.
0: Bawal nga ni. Oo,
1: ibig sabihin, luwas dapat anti-teacher dyan sa ururunan. Kasi nga, pwede sindang magbalga.
0: Pwede duman siya nga ireklamo.
1: Pero
0: kaya nga PTA, yan, Parents ma. Teachers
1: kaya
0: Association.
1: Kaya lang Parents Teachers Association.
0: Kaya nga PTA. So kasama ang teacher.
1: Arimate.
0: palitan na lang yung Parents and Parents Association. Ayun,
1: no? Parents Association na lang.
0: Wala nang teacher. Kasi lalabag kayo.
1: Yun na nga eh.
0: Sabi naman ni Michael Quintana, opo, payag po ako na ipagbawal o di kaya alisin ang arambagan sa PTA kasi halos taon-taon bumibili ng electric fan.
1: Mm-hmm.
0: Ang bilis ata masira o kaya anuan, baka inuuwi sa bahay. gawing libre na lang ang para mabawasan ang bigat ng bulsa ng mga magulang.
1: Mm-hmm.
0: Meron po kasi na pamilya na hirap sa buhay. Pero pag-iisipan pa rin kung talagang kailangan ba o hindi, ipaliwanag lang ng maayos.
1: Actually, kung nata madali maraot sa sarong taon na Mike, Kasi Urual daw nagamit ang electric fan.
0: Mm-hmm.
1: Maghapon yan. Sa duwang, halimbawa ngayon sa mga public school.
0: Mm-hmm.
1: Sa public school, maghapon yan, igwang morning na mga estudyante, may afternoon, tsaka may morning, tsaka may afternoon.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, maghapon yan na nagtatalibong.
0: Mm-hmm.
1: As pag nag-overheat talaga yan, pag nasobrahan man yan sa gamit, ang mina problema diyan so capacitor.
0: Iyo. Diba? Pag na-overheat
1: yan. So pag na-overheat yan,
0: Season expired pa rin. Ano ba yan?
1: Nag-season expired ka na. Nag-logging out ka nga ni sir. Dahil mo muna pagpirito niyan. Tapag nag-times 10 times yan, baka dahil ka na makabalik.
0: Ang problema, logging out. Hindi man ako logging out. Logging in ako eh.
1: Ikuyan mo muna. Ay, sabagay, gabos na kuyan mo, adi.
0: Gabos eh.
1: Ang bihira. Garo, pinagbawalan ka muna.
0: Pinagbawalan
1: muna. May kuyang ka. May kasalan.
0: Kasi nga, laging out daw.
1: May kasalan ka, sir.
0: Laging out eh. Dapat laging in.
1: Kaya magsisi ka muna ng kunya na aga.
0: I repent. I'm sorry. Dapat tinawag na PTA.
1: Oh, na taman.
0: Kasi nga, ano ba ang ibig sabihin ng PTA?
1: Aha.
0: Tama, dapat PTA nasa naka ha, gayon na yugun-yugun mo yan. Bawal pala ng teachers mag-involve.
1: Baga,
0: kasabi
1: nga ni Sindaduman sa new collection policy.
0: Iyo, so wala nang PTA. Kasi nga, pag teacher ka, bawal ka.
1: May simbagbasa na ha. Si Tire.
0: Mm.
1: Saka si Michael.
0: Kung gusto mo na dahil kang gastos, pagandaan mo si Tire.
1: Pagandaan taman ko niyan. Kairak man kaya.
0: Iyo. Alam ka naman ba yan? Kung gusto niya may premium yun niya sa diri niya.
1: Oy, sabi ni Tire, ano man ang connection, Pastor Rony, sa si Enoch sa paglangkawong? Iyan man kaya naaraman ko kayo.
0: Nanoodan ta iyan ng panahon.
1: Na pag nagsisinok pa daang mga kuya.
0: Malangkaw pa.
1: Iyo.
0: Pero ang solusyon sa imo karon, bago na man torsido.
1: Ano? Ano man?
0: Extender.
1: Kuya na, PC.
0: Bako, para maglangkaw ka.
1: Ano?
0: Elevator shoe. Yan ang solusyon dyan. Oo, dahil mga kortorsino.
1: Kaya kung magregalo ka mo sa kuya,
0: bako
1: na sa mga, bako na cellphone.
0: Oo, bako na yan.
1: Bako na. Elevator shoes. 5 inches. Kung 5'4 ako ngunyan, sa 5 inches, 5'9.
0: 5'9, yay! Gusto mo, gibuhon 6 na yan.
1: Pwede.
0: So, madagdag ka ki 7.
1: Pwedeng,
0: 9, 10, 11, 12.
1: Pwede ang langkaw ko man. Ang langkaw ko man ko yan, sir. Nagkurukinding-kinding.
0: Iyo. Iyo yan. Para maging BYD ka.
1: Yeah.
0: Alam mo ang meaning ng BYD?
1: Ano?
0: Bading yung dating.
1: Bading yung dating.
0: Iyo.
1: Bading yung datingan.
0: Iyo.
1: Ambira.
0: Oo, basta kung gusto mo nang mag six footer ka.
1: Aha.
0: Uh-huh. Dahil mo maiba o maiwasan, magiging ang BYD.
1: basta iyo lang pala lang kwan sa kuya.
0: Yan ang solusyon.
1: Oy, kay Noemi Alvarado.
0: Sabi
1: ni Noemi Alvarado, para po sa akin, okay lang na may arambagan sa PTA.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung may kapasidad lang na nagbigay, magbigay, yung wala,
0: di ba yan maturugot ang iba?
1: Di lamang yan matugot.
0: Di ba yan maturugot ang iba?
1: Ano nga yata kami man sana ngayon, masapar ngayon kang problema ngayon kang eskwilahan.
0: Estudyante yung mga bagangan niyo, so aki mo. Tanungan niya, pag nagbakal kami electric fan, daim hanginan, so aki mo.
1: Aram na, di. Palibasa, naging presidente ka, sir, ng PTA.
0: Alam mo, ilang taon din ako naging presidente. Una, homeroom guidance PTA. Homeroom PTA. Ayun, sa ano pala?
1: It's RPTA na bigatun.
0: Yung doon mismo sa klase lang.
1: Homeroom.
0: Homeroom. Tapos naging presidente. Kung gandang gabos, General PTA. May aram na aram ko, mareklamo dyan, kantaong bayan.
1: Kaya ako, sir, ang kuyan ko, ang attire ko, pang homeroom lang talaga.
0: Pang homeroom. Ang sikreto dyan, Karone, kung gusto mo maging GPTA.
1: Iyon na, sir. Aram ang pigigibo ko kayo. Nagsusulog ako kayo to na branded na bado.
0: Iyo.
1: ang mga branded kumbada, magsusulog ko keto. So, may nakatatak digding.
0: Libis.
1: Sakura.
0: Sakura. Ulay ko, Boise. Branded baga.
1: Branded baga.
0: Branded baga ang Boise.
1: Yeah. Pag nag-attend ako keto, key meeting. Yan ang sulog ko.
0: O kaya general merchandise.
1: Yan ang mga sulog ko kayo ito.
0: Matindi ko ka, general ka.
1: Tapos may pati ako siya nagsusulog yung mga burluloy.
0: May iday ka mo. Magsulog ka dyan, general merchandise.
1: General. Kaya yaw lang ako sa gilid. Hindi ako nagdailama, ako naghahapin.
0: Nakachuro chinelas ka. Tapos, yayamanin nga yan. Ang datingan nga niya.
1: Bako nga na, yayamanin.
0: Hindi, ang solusyon, ang sikreto kanyang karoon.
1: Pag gusto mong mag-presidente.
0: Sige. Magpara-suggest ka.
1: Wow. Sa primero pa sana.
0: Sa primero pa sana. Mga tugang!
1: Oo!
0: Yun ay ang satuyang gigibun. Dapat! Orat siya. Pag nomination. Ay, nominate!
1: Ay, nominate. Sisay nga ni ito nagpaparataram.
0: Itong kalbo na ito.
1: Pero aram mo, sir. Aram mo, sir. Mas madali talaga pag may mga, pag mga kalbo na. Iyon man talaga ang piga para nominate tinda.
0: Oo.
1: Tang ibig sabihin kayan.
0: Grabe ang kadunungan.
1: Yan. Mm. Oo. Labaw na ang wisdom.
0: Labaw na ang labaw na sa buhok.
1: Dahil iyon man talaga.
0: Dahil sa sobrang wisdom.
1: Yan. Nagaralian na sa buhok.
0: Laglagan di buhok.
1: Dahil kinaya kang buhok. Ang wisdom.
0: Ang wisdom, grabe. Nagkurukintab sa wisdom.
1: Di lamang kikaya kang buhok.
0: Sabi naman ni si Tere, sabi ni Tere, sumargarin baga pang palangkaw.
1: Aram mo, sister, ginamit. Pigkoyan ko na yan, kabos. Tinistingan ko na yan, kabos.
0: Oo, dahil matutuo.
1: Tiki-tiki.
0: Oo.
1: Ano ba?
0: Nagagaro ka, naging tiki-tiki.
1: Margarine.
0: Oo.
1: Basta gabos na, pabalagkaw. Dahil naglukso pa akong ano.
0: Naglukso'ng tiki ka.
1: New Year.
0: Dahil man nangyari.
1: 50 nga ng lukso ko. 50 beses ng lukso ko. Wala talaga.
0: Wala nangyari.
1: Dahil talaga.
0: Dahil talaga. Mm-hmm.
1: Kaya elevator shoes na lang talaga.
0: Iyan ang solusyon.
1: Iyan ang solusyon.
0: Dapat
1: ba? Dapat PPE na sana.
0: Oo, ano
1: yugun,
0: yan?
1: Yugun-yugun mo yan. Bawal pala ang teachers mag-inbomb. Nagi mata ko sa SGP. Ang sabi ni Mike Evis Plana.
0: Oo.
1: Yan, sir. Nababasa mo?
0: Ayun, nababasa ko.
1: Ni Mike Evis Plana. Garo nawawara mong
0: ba? Ayan. Pabor ako. Nag-collection sa school. Pati po yung mga PTA. Pero po, pwede naman po siguro ang donasyon.
1: Mm-hmm.
0: Mag-donate po ang mga parents sa konting halaga. Subukal po sa loob nilang ibigay na halaga para makabili na mga like electric fan. Kasi po kailangan naman po talaga ng mga bata maging komportable sila sa loob ng paaralan para di sila ma-distract po sa init. Ayun, donation, ano? Pwede. Doon sa mga may kakayanan. Ano? Hindi para sa lahat. Pag-donation kasi, hindi para sa lahat. Doon lang sa may kakayanan.
1: Pwede. Sa iniban, sabi ni Tere, ang mga magurang kaya na nag-arambagan baga, nahiling sunid sa classroom, iniisip, so convenient man kan sa indang mga aki.
0: Tama.
1: Pero sabi ni Ma'am C, tapos kung baratuhon man lang su electric fan, siyempre madaling maraot.
0: Mm-mm.
1: Pag hinali yan, sain makapundo para sa electric fan? Mainiton. Kaya baga, ang mayor na na-declare na daing klase pag may power interruption schedule.
0: Ayun. So para man yan sa ano sa kaganda, kabutihan ng ating mga anak. Si Paling Pods.
1: Sabi ni Tere, permidaan nominated ang kalbo tamatali.
0: Yan. Bumurupundo ka, Tere. Paling Purge, sabi ni Paling Purge, hihi.
1: Ayos yun
0: man si Paling Purge. Matindi yun man sa iyong mga comment. Nakaka-touch.
1: Dahil may harap kung saan ka, saan ka sir, nag-hihi.
0: Hihi.
1: Ang pagbasa kayan. Hihi.
0: Duha man sana kaya.
1: Tulong.
0: Hihi.
1: Yan.
0: Pastor Rick Lunas, good morning po mga kapatid. God bless. Salamat sa inyo, Pastor Rick Lunas.
1: Sabi ni Tere, pigarala mo kaya, Pastor Ronnie, naraot lugod sa different mixtures. Reverse effect lugod na nangyari. Kaili nga, dahil na na-reverse sa iyo. Okay lang yan, Ate
0: okay
1: Tere.
0: Okay lang yan.
1: Basta natipon man sa pandok.
0: Ayun. Magabato ng pandok mo, Brad. Natipon ka, boss. Ang ilalangkaw mo, naduman sa pandok.
1: Naduman sa pandok.
0: So itatali.
1: So itatali.
0: Naduman sa pandok. Ang resulta kaya, makasawang pandok.
1: Makauya mo yan, makaturo-tristing
0: pandok. Makaturo-tristing pandok.
1: Sabi din ni Annie Mike Eve, okay lang daw po pagkapas na walang prize kapag nananalo.
0: Mm-mm.
1: Basta po nakasali na, nakapagbigay pa ng opinion.
0: Ayun.
1: Kang Miyerkules Wibis po, nanalo ako pero wara man pong nakaabot. tapos
0: katire.
1: Tapos katire. Dahil umambalan.
0: Palambing
1: pag-iayayay.
0: Si Mike Eves Planan. Palambing tawanan ni Tereka last week. Ay, anong aral kaya?
1: Aral kay ni Mike Eve. I-chat mo yun ni Tabi si Tere. Ta 24 hours yun yung naka-online.
0: Naka-online yan. Mm-hmm.
1: I-chat mo sa iya. So,
0: saka nagdadangog mo niyan.
1: Kundi iluwas mo digdan sa imong Gcash. Nga nang may screen siya tulos ni Tere.
0: May screen siya. Sigurado
1: yan.
0: Duwa na pala.
1: Sigurado yan. 5 minutes yan. May papasin. May
0: batang antunog ni Mike Eve mo niyan. Ni Mike. Oo. May muto-umuto.
1: Okay lang da.
0: Okay lang da.
1: Basta nakaka.
0: Pero, may pero.
1: Pero.
0: Nanggana ako last week. Hindi ko naka-receive.
1: Tapos na.
0: Yug-yugun mo, Tere.
1: Yug-yugun mo.
0: Nag-contra si Solamente sa natipon sa payo.
1: Oy, sabi ni Sek. Good morning, ONPB Pogi Rico Guapito Rony. Ang lalaking tatapos ng inyong kalungkutan.
0: Ay. At magpapatuloy
1: ng inyong
0: kasiyahan. Amo po, dapat i-chat ako PM, please. Iyo. Sabi ni Isaac, for me, ayos lang na may ambagan for our students.
1: Iyo baga. Ano? Ano si Sampa pag-anahon?
0: Magdeklara ka na.
1: Sige.
0: Dua sa naman dyan. Ay, tulo ano?
1: Tulo. Unang-una.
0: Oh, siyempre si Tere. Pag-gana ka, Tere.
1: Oo, oh, number one yan.
0: Ikaw, receivein mo, Tabi, ang sa imong premyo. Hali kay Tere.
1: Yan. Pandua. Noemi Alvarado.
0: Iyon.
1: Sisipa.
0: Pang-tulo. Michael Quintana.
1: Pang-apat. Nakulon kita, sir.
0: Pang-apat. Mike Eve Esplana. Iyan ang gana.
1: Si Ma'am si.
0: Si Ma'am si pa pala.
1: Papaganaw.
0: Siyempre. Ay, birthday din mo na. Birthday ni Papsi.
1: Din na naman ha.
0: Oo. Siyempre, talaga. No. Gana man. Si Ma'am si, pang lima. Gana si Ma'am si.
1: Na paano si Sik?
0: Si Sik. Didiit. Si Sik kasi nag-ano yun. Nag-donate.
1: Iyo. Pero aram ko kung si Sik ang nag-chat mo niyan.
0: Iyo. Siya yan.
1: Siya yan.
0: Tali po to. Dahil paliwanag kaya. Dahil man kayo paliwanag, ano?
1: Pero kung kanyan,
0: Rwala ba?
1: Oho.
0: Oh, si ano yan?
1: Si Mrs. Si
0: YP. Ayun, mga tugang, dagos-dagos na kita. Congratulations sa mga nagana. Salamat abi sa inyong pakonswelo sa naman ini. Dahil yung pagparaseryosohon. So mga gana-gana na yan, mga pangpalubag, pangpalubag-loob lang yan, ha? Yun, huwag nung magparaseryoso. Ano lang, kaugmahan sa nakita, hindi. 7:45 in the morning, dagdagos na kita sa, maduman na muna kita sa kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayop.
0: Yan, para sa tuwing kasabay sa paghayo, gusto nating pasalamatan tabi ang mga partners natin, lalong-lalo na ang mga nananalangin sa atin. Maraming salamat po at patuloy ho nating hinihiling ang inyong mga panalangin. Oh.
1: Sa pangalan, nawara lugod ako.
0: Nawala.
1: Una ko mabasa.
0: Tere, basa mo na lang.
1: Tere, may sarupan nagiinan na kita, be.
0: Basahin mo na lang.
1: Basahin mo na sana. At saka, tayo po ay may mga volunteers, existing volunteers po dito sa ating istasyon. At kung kayo po ay may puso sa paglilingkod, appreciated po ang inyong pag-volunteer dito. Mm-hmm. At makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating stations.
0: At siyempre, patuloy ho natin hinihiling. Iniimbitahan kayo na, imbitahan kami para naman kayo ay aming makasama kagaya nung nangyari nung isang araw sa kahapon, ano, sa dyan kay Manny Masing. Pasyensya ka na natabi, Manny Masing. Tapagka Domingo talaga, mahirap kaming basta-bastang bunutin. Mm-hmm. No, siyempre, may kanya-kanya kami mga iglesia.
1: Tsaka maghapon talaga kami.
0: Maghapon talaga yan. So, mahirap. Ano, Manny Masing, sa susunod, pag hindi Sunday, pag hindi Sunday, medyo mahirap tayong mga bunutin pag Sunday. So, imbitan niyo po kami sa inyong mga churches, anumang celebration yan, kahit ordinary yung worship service. Kami po ay pupunta dyan para maibahagi, para magkaroon tayo ng maliwanag na ugnayan. Ano? Please invite us.
1: At ang ating pong station ay non-profit and non-commercial, kaya po wala man po kayo makikita dito ng mga advertisement at commercials.
0: Mm-hmm.
1: At tayo po yung maasa lang sa biyaya ng ating Panginoon at sa mga taong kanyang tinatap.
0: Mm-hmm.
1: At kinakausap para po tumulong sa ating stations. Kaya naman po, kung kayo po ay kinakausap ng ating Panginoon na maging sponsors at financial donors natin,
0: mm-hmm,
1: please contact our station manager and also lahat ng ating mga staff.
0: Yan, maraming salamat po sa ating mga supporters, sa ating mga partners. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Makikinig muna tayo sa mga paalala mula sa ating stasyon.
3: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
3: muna. Diba?
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin? Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa nito.
6: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.

0: segment. Ang Servisyong Kerian.
1: Servisyong Kerian, Tata Kerian.
0: Siyempre kasama natin sa Servisyong Kerian ang ating paboritong bishop, bishop ng bayan, ating mentor, Bishop Robin Abante. Good morning po, Bishop.
2: Good morning, good morning.
3: Good morning, ayan, Bishop.
2: Magandang umaga sa inyong dalawa. Marinaldo po sa Indugabos, diyan sa buong Bicol.
0: Oo, dahil mo ba talaga nalilingawan magbikulano, Bishop?
2: Yan lang ang sasabihin ko palagi.
3: Talagang dugong Bicolano si Bishop.
0: Pero siyempre, yaong pag-iararay sa dugo mo, Bishop. Ano, pag yaong kasi Bicolano, nakakabikol pa man ang God.
2: Oo. Ayo. Totoo yan. Kaya kailangan, nasa DNA natin yun eh. Lalo na yung pagkain ng Bicol. Naku, sinabi ko sa'yo. Hindi natin tatantanan yan.
0: Oo, lalo-lalo na pag meron mo, medyo maoro ang hang, ano, Bishop?
2: Ay, iyo. Yung chili ice cream dyan sa inyo.
0: Ay, masarap mo nito, yung chili ice cream.
2: Kaya nga.
3: May level-level pa pati yan.
0: Oo.
2: Ay, iyo. Tama, no?
3: Yung level 5 ang pinaka...
0: Matindi yun ang level 5 dyan, Bishop.
2: Oo. Nagpaplano ako, dadaan ako sa Iriga ng mga July.
0: Uy! Bakit naman, Bishop, Iriga lang? Bakit naman hindi kasamang Albay?
2: Kaya nga sinasabi ko, dahil dadaan ako dyan.
0: Yun. Ayun. Ay, siyempre, ikaw ibababa sa Bicol International Airport.
3: Tapos...
2: Kaya nga.
0: Pupunta ng Iriga. Siyempre, dadaan.
2: I intend to have more time with you.
0: Ayun.
2: Hindi katulad yung dati.
0: Oo nga eh. Ang bilis eh.
3: Ang bilis.
0: Siguro, Bishop, kahit mga half day.
2: Oo, sige. Sasabihin ko sa kanila na wag naman lahat sa kanila.
0: Oo naman. Mang-share naman sila. Mang-share.
2: Of course. mga pinag-uusapan nyo tungkol sa mga estudyante.
0: Medyo may problema. Ano, kasi may mga nag-react ng mga parents. Kasi no collection policy ang DepEd. Pero bakit may collection, may mga contribution sa BTA?
2: Hindi naman. Yung no collection, yun yung sinasabi na kinakailangan magbayad sa pag-aaral.
0: Mm-hmm.
2: No? Yung makakaambag naman sa pag-aaral na maaaring iambag ng mga magulang, wala namang policy.
0: Ay, ito pala si Bishop, PTA ito eh, di ba? Ay, hindi. Association ito sa ano ito. Alumni association pala ito.
2: Yun naman yun.
3: Yun nga daw sinasabi nila, Bishop, dapat daw linawin maayos daw yung no collection policy.
2: Oo. Yan naman yung halimbawa mga requirements ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Wala yun. Hindi pwede yun. Okay. Pero outside of that, at lalo na yung mag-aaring pag-usapan, pambihira paano naman yung kapakanan ng mga pasilidad ng ating mga eskwelahan? Di ba? Sobrang init. Tapos binabaha. Ang mga gamit hindi maayos. Saan man gagaling yan? Kulang naman ng pondo.
3: Dapat pala padagdagan natin yung pundo.
2: Yun na nga ang sinasabi natin. Kaso kung palaging ganyan ang problema, may pundo naman nawawala.
3: Yan lang.
2: May pundo naman, hindi naman ginagamit. Kung saan ginagamit.
3: Saka mahal kasi ng kanilang laptops.
0: Pero siyempre,
2: matagal ng problema ng ating mga eskwelahan niya. Nung araw pa, okay? Ewan ko kung kailan kayo nag-elementarya. Nag-elementarya din naman ako eh. No? Pero naalala ko nung araw ang syudad ng Maynila nung araw, maganda ang pamamalakad sa mga batang. Nung araw nung panahon ng araw ng mayor si hindi ko nasasabihin, meron kaming inabot niya ba yung mayroong mga tinapay
0: mga Nutriban.
2: Kayo ay inabot niya pala yun.
0: Inabot.
2: Mayroong pang-claim.
0: May bulbur.
2: Ganun. Ngayon wala.
0: Oo nga po.
2: Kaya,
0: Alam mo nung araw, Bishop, excited tayong pumasok dahil sa bulgur. Uh-huh.
3: Nakapila pa yan.
0: Nakapila pa yan. Bulgur, tanong may
2: sa... Pero alam mo sinasabi ko? Mm-mm. Sinasabi ko nga kinakailangan buksan ng DepEd no, ang maaaring kontribusyon ng mga stakeholders

0: natin sa ating lipunan. Ito, for one, ano? Mm-hmm. Ang daming tinuturo sa ating mga eskwelahan, lalo sa high school.
1: Mm-hmm.
0: Magmula grade 5, no? Eh, kung ano-anong mga kaisipan, no? Kung ano-anong mga comprehensive sexual education,
1: yun na
0: kung
1: saan
0: saan galing. Eh, saan ba galing yan?
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman galing sa ating bansa yan, galing yan sa labas.
2: Mm-hmm.
0: Galing lang sa Western world.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, eh, pipigilan tayong mga simbahan magturo ng mga values. Okay? Kahit yung mga foundation natin. Mm-hmm. Ang hirap pumasok sa mga eskwelahan. Okay? Eh, tapos kung ano-ano, eh, halimbawa, eh, kung meron tayong maaring ambag sa facilities, abe, huwag na natin pagkaitan yon. Eh, palagay ko, kinakailangan eh, kung ano ang maaaring iambag ng mga magulang, pati yung mga, kung ano mga business establishment sa paligid ng eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: No? Eh, kinakailangan gisingin natin na kailangan yan. Because sabi nga natin, it takes a village, no? To train a child, no? To educate a child. A whole village approach. Naniniwala ako dyan.
1: Siguro, Bishop, palitan na yung Parents Teachers Association ng PSA. Oo.
0: Anong ibig sabihin ng PSA?
1: Parents Stakeholders Association.
0: Ah, pwede.
1: Oo.
0: Mm-hmm. Oo, pwede.
2: Kasi
0: hindi
2: pa,
0: lang, oo. Ete.
1: Oo, kasi oo. I-open natin sa mga stakeholders eh. Sa mga business establishment oo. Na nakapalibot sa school. Di,
0: hindi, wala. Wag mong tanggalin yung T kasi teachers yun eh.
1: Okay.
0: Oh. PTSA.
1: Ayan, pwede. Eh, kasi nga bawal oo. Sa mga teachers eh. Baka lalabas na ano na naman yan eh, contribution sa school. So, alisin natin ang teachers. Parents, stakeholders, association.
0: Yun ang isang bagay sa ating lipunan. Masyado tayong takot sa mali.
1: Mm-mm.
0: Hindi naman tayo yung bang proactive sa positibo.
1: Mm-mm.
0: Ayun, palagi tayong defensive sa mali. Pero wala tayong ginagawang alternatibo na proactive na positibo.
2: Tama.
0: Kapag halimbawa, gawa tayo ng gawa na proactive na positibo, hindi na magkakaroon ng mali. Mababawasan ng mali.
1: Oo.
0: Okay. Eh parang ano lang yan, parang sa katawan ng tao, hindi ba?
1: Mm.
0: Eh kahit anong gawin mong negatibo sa katawan mo para hindi ka magkasakit, hindi ka naman gumagawa ng hindi ka nag-exercise, hindi ka kumakain ng kalusugan para sa iyo, hindi ka nag-iisip ng mabuti, depensibo ka lang palagi, hindi ko gagawin 'to, hindi ko gagawin 'to. Eh walang pupuntahang mabuti 'yan.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sa mga simbahan, totoo 'yan eh. Meron tayo mga pastor na ang isip, eh, wag yung gagawin yan, wag. Eh, palitan natin ng proactive na positibo.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang New Testament, yun nga ang grace ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na yun ang kaibahan ng law and grace.
1: Uh-huh.
0: Yung law, ang daming pipigil eh. Thou shalt not, wag mong gagawin yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung grace, do it.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Apostol Pablo sa Philippi, eh, yung mga natutunan nyo, narinig nyo, nakita nyo sa akin, gawin nyo.
1: Mm-mm.
0: Oh, it's a matter of doing positively, proactively, rather than puro tayo depensibo.
1: Nasanay tayo sa depensibo, ano po. Pero hindi natin binubuksan yan. Yung ating pangunawa doon sa
0: yung
1: positive
0: takot
1: naman.
0: Oo, yung takot na takot kang tumanda at makalbo. Oo.
2: Wala ka
0: naman ginagawang positibo.
1: Oo.
2: Kahit nga po yung golden rule, di ba? Yung golden rule, di ba? Sa secular, do not do unto others.
1: Oo, pero sa atin, do unto others.
0: Yes.
1: Oo.
0: Eh, pero napag-usapan yung ano, ito, puti naman ang buhok natin, yung iba eh. Oo. Ebe, alam mo sabi ng alam mo sa Leviticus.
2: Uh-huh.
0: Punta niyo Leviticus 12:32. Sabi uh-huh. dito eh, you shall rise up before the hoary head. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Holy kayo. Oh.
1: Holy head pa yan
0: tawag. The face, the old man. Ayan,
2: Leviticus, ano po, Bishop?
0: Ayan, Leviticus 19:32.
1: Mm-hmm. Holy head.
0: Di ba nakalagay? Oh. Sabi, thou shalt rise up before the hoary head. Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. No? Sabi, pambihira, napakaganda niyan.
1: No, okay? Amen. Oh.
0: And sabi eh, and honor the face of the old man.
1: Mm-hmm. Okay, tama. Oh.
0: Dalawa na tayo ron. Yung the hoary head, syempre puti yung buhok. Pero yung old man, walang buhok.
1: Ayan.
0: Damay-damay na tayo.